0: jurgulo kweli.
1: Mm.
0: Kwa dinga mungi nan lo inkelivia al incoming a. Aba ila domore sija tulia alaiba. Na aba ila sija tulia alaiba. Ya yo nas dinjuru le inja siye. Eri al asakwana lombi inke. Deng kai na tulia iba. Deng kai na tulia iba. Asa min lombi inke kona lombi inke. Wala jiza ja dinjuru le sanja lombi utonga dinga si tulia nga afi iba. Lala.
1: Hatta dinjiz dinjuru le nara njaringa ya tulia nga afi iba. Egal ya fila nama jiz injiwe nang ina lombi fia. Adikis duo kerenes imbere wala dombore lombin kerelanes imbere insia la jaba kanye denjuri la selva
0: denjuri la selva dombore le bulon
1: dombore na inye lombi bereng inna lombi bereng duori la kerena na namasana ji in lombi jamin inna lombi ay nin dombora unne zisi dombore ker lombi inden jitimbere kan indigene ji wan jidin suri ji wan
0: kan firje kai kamadil anina mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe nama ki bo na kori uiti inalba feteni
1: na jinzi mut akini nya da mangan ko
0: e na ko mangan kirel na gen kuru si ben ame inalba feteni
1: feteni kuri
0: e al incoming al feteni in dombre ingil na tawrat man
1: incoming egal kan na incoming e za ne bele
0: incoming na ala ji da ki jona jigil nama ki incoming a utus puing nali adenja utarai
1: ni asana zoidel
0: eh ki incoming amang utus puing nali adenja utarai ine kana mawela langi tiri keringa unge nas isi binga aldi siti mena nas ki dai mborungi irgo ki dai mboru sungas konga nas derkai nama wai ki bara na saba duo si jingo ki inge algi kinga kai ngale ngale kerul na ki inge ala gisko jo jaina kawe na kongi na kuye gi na kingi king ba imbere ngilo pulaga marang otto aba jaungene jegila kilo pula yen sur si ba in kiriwe ni na sa dei si duo andire nirto alang matara jai manes ani yo yen sur tarang king na ki nga kamba yen sur kinga si ngines asitok audinga kongale longa longale marang nasin kumeno hakia kwel batarang alang kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jak kiki angare ma akamba ine ki insa kanie sare adigi ka ngena kakire ke ha alang ko na duka bon wala insi kanie alang diele in kago sang in kagwana siyeng in kiwe der ya lay balangi junina imberule kaying ala Darfur keria al kaungi na kirsingo kimale na skay ngutonga sikibele arrakani nal dine turi na kibele keli nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sources kelkam ay kaming ay baming na kiensi koyo yakela algi siyen kawe kela sikundisi marang kwasing nas inkiwe ina lalom balki kota yang alan tagad dain ki pakabun marang ila yai ba ala ki dain baru ki na yeng kwela sana tagatini asan surkai in ati lona ki panjabu tule na lombi yesi ki panjabu sis tawala dengi ma isip ala na man kembar nga inan kawe na le ayaba kuria nga bay long kembar nga sibat ala bay koni e
1: yani bam kan kipe ba
0: e bam kipe ba mara yeba pingi na jegi na man kwa bl as ujiti are nga ba doing iri mara lompi ki la jiti za da
1: al pingi na tuleve
0: izip kembar nga si faso si kieng jiti nga kila na pingi na burung kwa si nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati already nga ala oredu na lompigi kurokit inie na kila kilo pokal urkeni gisko yo yena mpia taga kie loto ko kin kuroho nga ge ba lompi ingi kweli aran tabungjawe na rumi oroja ala yena salam keria kiki kila duo jinas janbay nalan ko apanga illa kiana skela lolo bidie ngale ide ala bay kila duala amfara bay na taka loto bo umdala jang wala shek jang wala jurengan den tebu jang wala kingi king bonsina sur bersi il a selombi ko el
1: jidi si tulle la jidi jan yesis jo hatta dinge jitiga
0: aldi kare ngam al berudik le namar ro kena ronas koroela izene na bareng ila namas ko roza koro ke namas kwang wai tola undur kwaman ki eleman namas kawintia wai tol kersela namak kanyana kuritia na turba kurta na ide kol na turba kurta na kuritia joring nama el naman kwa ei alang ona egil king kwa si kai ala iruina nama ro ron tunglu na manyanga ila na mabulo na loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo na wale kwa si teria na masin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hila ko tari hila tari si hila na ma kiyenge na mas kwa si ngun bayin bari abandi bayin lole na ma kurunga kande na dirbo kawe skuburi kawe na kila kendeli ine kana ma yamen indera sa yenan songa wa
1: le duo tok allon vi jur te in
0: ye
1: nyanga del mal bona ine bona ko agensi ani ba ta jonas usi min den karin jalo illa
0: jona hilla
1: jona julo ele usi julo zenina al asiki ka ne gerti in nama jimitiri na sin jaro di o ta ba erike jona ele riti min karin illa ken kinga le joyi ne jegil kai ne dizi le riden den ko jo undu
0: se
1: liana makaja na mahali jegil alang ila ko jeci jase
0: abas tagging ki ko ankor jindeling baji kilmam puyin sita bunge biti na joyingi na jirmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kinie na chetin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kan si tare ajaw
1: in ko la ngi simpali maiding hatta din ki ganna dan burun urukaldi ara maiding giza tal burun si janna in ko buliti anji gidin suriyon Madik di suri si jagil gablina zaina i dosa jagil gablina ila tari sa jagil wa unduna zizi ko jafi jidi suri jagil na jidi su ko jojiu liana ma jangana ila tari si jagil ye jizi ay yani zaina al kin tari ngi yanki di embere kamya aba janna jawna iting din dormi le riedi ken unduna to laiba ala jangana lo nuu jana nuu jangana ila lo si juma si jie ke jizi riwla unduna to laiba fa kese abaki in usi agul kelmangale duofi dine nanzi ringel mudugin uto ngal kay minin tori fulumal
0: bat fulumal ning nana bay long rikena en kariya jia baki bay manga den kawe dieng wo mbaji jang imberu manga sakwa nyetin kona in kawe beru dahin ki kay kona ting naye ati sol ela dayengele elen kwa nyetin si kien nunga dara kundula ide ala main sol amina ki solin kamwa solin orokawe imberu alki kain kona ye na dele koja ja indela indelinga ki ala namangi lombi kurokit ini ye ala mal asaf kwa kelikeria lakini ya keli aiba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ilaba ila na kadeli njiti si awelba na twin sur ila awelba wala jiti si awelba ila keliaiba kadiga jiti si bas na arel awelba esanja
1: mawes kere
0: na awelba ila ngiz jiti
1: arel ila duo kere ene zisi kona kelini na ila kinamo kona lang ingusi za tukulo dying worry al ji duela lang al denina lomfi kwa jiti ziki jiti za jaldo ba aba duo intergil ta alba indi jani ay tamba
0: injil matale an yan yesu anke majira wadik el liki abuturus keria na el na ingoye al ji atis kasi duo u jiti fi asinga nini yalang is jiti fi na kana sausi asinga sabe gol
1: e kan zikwa el duo al kis kasi asinga sabe ko jofi anas aso
0: asinga sabe yan songa lagi ye in lokala jangwa nas du se asinga sabe
1: sabe zegen no simbele ma songa lagi al haddu kana duin hadli mateni butru se ko linga sangin kwa kadwin hadili al ago
0: na kadwin hadili al ago na lombina ma sin kwa ye lolo asinga sabe ala iba mara al weyenga sabe asinga sabe
1: Ege kan zinna gwal asa jaldo.
0: Eh.
1: Sabe zi ki wenga sabe.
0: Nal gi lombi. Ala ji njabun ka sa singa sabe ngen kuruang. Na lombi ingiz benen lolo. Ka ay la wenga sabe asinga sabe ngen kuruang. Ore jungi la simu ngine jagil wenga sabe asinga sabe nin fi. Ila ye na lombi ingwe liye. Asan kilma injay nina dengi la. Alan si asinga nina kin. Duo itsi jau se aisa jisi korompia. Kangi idi ngai ba alan jital tile nge na diamond ko aruba di ngiri linja. Lolo. Eji oto bajal na ki duo ber. Aba jebua. Na duo asinga au anguta jani na as jau la ba alangi tan. Jiro bankeri nga jalo.
1: Bankeri
0: tiwa. Ege nene duwa ki deren de ken kuruwa, de ken kuruwa skeba. Kiki ber, deren ne kwa ukwe la lambero.
1: Aywa.
0: In duwa akwe la lambero.
1: Ege ilaye kapasi jari sinye sile no simbea su kuruwa.
0: Jona njwa asa kuruwa nja. Bas de muhim na makai, inuna ila der kera. Ki nama inkwe liye, kwa ati inkame nga alkali, na kalo nga kang, nankiana omul. Ati inkame nga, Ridna kami aba kiana angul mara ingwele alangin der ker. Aza mungi nangin kwa algi kwa dingan nangin angule algi kilma simwe na kilo pula ala kayengare ma kaying wala kayengare ma ge yeng kaungye na sur kere na inang kusele. Jie utuye ala na dimbaran tongkia. Nas boiba.
1: Kamas lu ena kama ani jefel jabil jefel.
0: Nas boiba. Namas dingira ning osletio. Dingila fegel la wala fegel ba. Najie ati din ton koroki birmil jeng alan taga fusin jingi nas kati jandi. Kila si namas swingi sare ning tause ka nas kudumo marang kin kuruasa kai na kin kuruasa kai ndoin ton inutusi ilole ausin.
1: Soi. Alo
0: ki algi king kwa inan kana nama ila sina mayamin lombigi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai inala kwa inkame utu siasa baran mun iru in mitil de loiva na longa kuliaiva baran mun ki kasinga pubana area saiba
1: fela
0: na der alning ke aba dulling ko ya saiba al kibara na ki kwel inu in kelma kin kuruwa saki kelma kay ngin wasan kwasi kaso na dok si sabur kay ngin asan die mbele kel kam na kien kimale kirsingo kibagi aba elasis curriculum ni kien kirsingo mujalan kien sur kiru Lala kia kwel balan yen sur zata sur kiri.
1: Fela.
0: Jutumo na kila doraundu. Rumi kila doraundu. Inzi nama kangi na kaming. Lombi ala imbeleng injil matale ala imbeleng. Asang dua aba kwel alang urgulo injil mata. Itneno shirin wado shirin le. Tamanta sharle itneno shirin wado shirin kia nga yanga. Aba jual alang urgulo ala lombi imbeleng. Asinga nini alang is duo kojoja fi na jinas jausi na berang alang si asa alang si weyenga sabe asinga sabe sur jaldo na jegil kila ninge ine kina man kam na may lombi kuroini na kwa dok aba jongo na keljame kwa sunga gena in kam ngaye aba foran niyo jay na orenga keranga keina ze iso la ninge en kama abakin kin orengan dio jai a so wasia nan matari kilul alba jumo riala ngai buloba riala ngai buloba nagelie intulinzie dio san kumni wala kirsingoni
1: na karang
0: na fal karang nas kwa keranga ko fongol ma kidel ngai bai no alang ki kwa nga kherba
1: egen na dogalang anisai alang ferdel sai
0: alam perdel sai oto abakoa el kerles korking na kadu ingeles aula na ingwa alang o yoga kinga si di enderin aisa di royal bel binga si kaya sa kore ni bikan kwa suring alabang il a belé ses banques comme maraba duori gi dieng elena sa jawla na resim ban kama ani asa ani ngan sabake ani asa ani ngan sabake ine kinama nama nama en kweli no lombin ken kuro kila alagi inni kila se asan tarika na rumit ke asan sare ka endo wala siki ka imbar ngando wala ansai nama ine nama ridike na utusi asabarande muniru riya ke basa saiti marran duinin oshin ngine ne na abuwa alan utu jelela sbiya bana ile tige digleje kin kilo fulase abaski akir singoba kin mandanya ala dering ke mandanya age banka ingana moto in orelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: nelakiti
0: najie nice kiron den lawa dindong kundie kan yundines kan do wala kusele
1: yundines kiro do wala yiro
0: egel kan yundines ele na kin na sele kin yira nan do wala kusele na man kin yidok undul nas ateltin
1: da
0: wanan dindong ak ana way la yena tulle ay
1: kisense bara isa kise wore kwa mitila ki kwa ranga sungu agistan marangada kwele lang ingwa ki iloleng hata kilo mitila nkansa nadombore nga ziza hata kurgulba kilo mitila nkansa asan ki mitila si kumong wore kwa daim bara algis mitila inantang ki mitila ndiyo kage nijijaba nijumona tulege wore diyo asan tari ya kage niji injelwe ngi aso nga teka tinka ineska alngi ba maranki mitila ndora otu alang angi nes sunga umong na alang angi na wari kawe kese wore duong din suri jingo uto nga kai niji dele jirgin kaji al wore duong jang nizi jay na din suri siya jingo ba kang ungi neska ina king uto nga li irgin na inkami nga mitili ina ngul na basi long imitila delo ya ile duong bele kwa kelala jamba algizie jisi kol darengel neske belil marang ile duo algis hadir gizi kol darengel al dem bele kel jam liaba jangen dirigin ko enjongo din juro anam bafingi na tarif ya namus jumong in duo kol al ba sine zranga marang sokote bugwane ngasa alla marang ile duo ese gizi kol darengel ni ken kol dabas ile loli agintia ore kwa kise ki o nekin kain kilos ilole sunwa kawli na awnas uto sunwa singan kalun idinas galumba alji juel alang din jay lejir gololo awnas idin jalun asan ji jalun fa ilole awna kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujan uto kainas gidin jay lejin jumang abakadwen jay le a kataga duo kerde anamba agil wala gal duo kersi taga samba abaji junduna sinjamin alan sika filansi ken koron aso na undina tulle en maraji la ridi suri las gamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfin ken dombora ngali ingis faliti maidi eria ba ke alan di suri le ba de njan din ton yana maka jana ma jonus lo ker taga wala gal nas kol gelia ozap kida ma uto ka ina ka na ma dingi se ini al din kilke jundi ka ki wore kwa na ma ka ka na ma janina la karra lo jelu fa karra lo jelu ngila yene ski na tile mo toki uto wali nan kai ay jundi ya balan kin ti jel idle ka go asan ki kan suru ma si kiu ka ngi ne ki kin uto wali inan kan fa wore kwa ki se kai nga bongal kai bara isa kai nga bongal kai ki nga dina ji bela ki mitira jin kirsi na kai nga lung ilal sa sunga jamale
0: che
1: hatta lom vin ku al surule nga e fago bela ki mitira risu
0: che sunga
1: idi ne ngwa abas de ngori gwa de nga rala nga baram ba idi ne mitila nga rado aberengel fa illo len ki sense kelma gi simoy ne zi mitila ina njaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagale ake nga ba 19 le duo idal kene ke kan alam ferravia kwa kirengale kan ngumi idina dok imiti lina mbereng irisimo alziji jumana jami ditining ala zigumni bake alkaja alferraja kimbar
0: ngalala
1: deng ri kwa kerna sijani e asanyen dok jeng tulenga enan kenya sijijan fa ila insifali sijidin suridalin ala jolba lakin dimbar kersi dogal jol kain sina kersing na dai sawakel kam namakinga warre kwa nazaimbera ile tebungao.

0: Lukale.
1: Asoges amin wore kwa yene kurona dan sawokel kami walagal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majiram bayin isan nas da dan aldi tabun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba mu sunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illolen jirsingo kin utonga algis gidien ngenen jirsingo ati ngwalan kangi medic na e dayin orre kwa kain surungalin badinka ka kiyal orre kwa kan jidaiman ati eri janki duo wala gal e katines ki duo ban alan jones ilo duo zin jo ka duin tas ki dingal kina gene dayin kina ngal ongoyal jenna eri kagi
0: Elimba tari main.
1: Oh ya, ay ninja. Jual nasi jual walni janna karayer no konga ko jauriti wala yani korang kini jagil tep indua si anang agila diski indora wa. Iye den juru lengai ning ker. Madin jual nai le dua si giren jah den juru. Naki ba maki jagil atis imbele wa nai den juru as tira ba. Asan ker yang inen nondangi ereng. Nak sih jual nama mas Indian juru tiada macam kira lah itu nak kira juru duit ya. Ia nama yang kau main dengan jilat dua sesat Indian juru yang unus gudjana sih Indian juru jiu kagak naya kau nak kagak naya ir.
0: In sekarang reitan keng kinangan keng kau jajah nak keng korang ah nama tebing irin pergi tiada yang berundeng deng derle. Mandanye derin deng mandanye sabakir ke nama iskinga si nama yeku alang kain pula anak kain zatya kuluna je ke nga nama yang kuah king kuasi ki kasing umo iya ti dua lo ke ngota taka jabula na abas jumo nas kuah erikerle kiringole
1: alas iya kawa king jawal jijo
0: unge na zengo IPA albanui bawa IPA iya kain nama kia ngota abu na o bina ma bayana surbele kadoi nai ne kya na ini kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang aigi surkor ini ne kie ngota bo kiting alang ki in barabero dim barasi in ria jae tara in der sikinga si al
1: ani
0: ali la mandanya ina skor ini alak ki solongan kerengi nama ki otang kit alquel dai mburunge nyetting adis is batalia kai insa ke al solon duon jang wala al ore duon jang wala al kuinga budde ngale jang kaba duo dali mburule jang na at alang in is batalia den yutumong den sabarka kin sitala litil doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot nei ni
1: duo nei les batale lundu
0: na ila duo ala kai ngotanga boa na is batale ngir se dele kai ingis berenye ha jijalom sa aba elle kutumo jisi kin ko ala ngaskin al bala njeri na ji ay ala din ku yitin ko angle budde Jia baki la dua benga bala tundule ke.
1: Tagala nga jala ba.
0: Jia kai na gitsa jaba kangis ki nga si jumel. Na kai ne ay la na ki kikin kwa anker. Kiku imbar ngang ye. Aliz bat ala da yin ye. Wala yin sini ria alang ko na ila duong ke den dora kwa inga la kai kamala dele ke inga ngisiz bat ala tumo. Ine kina ma in kaming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kina wonga. Nah ini ala kua yang kama ki anindo si der kai ki orang bilan anindo si der kai nu undur nak ki namang ki elle bilan ing kuando si der kai abi yoga lompiye ala imbeleng asang asabe asing asabes duo si jaso nabir singo kie nes utong aski male ki bagi ne ki surin jirmos testes ba ila tenge kanga keba daimburu kanzi tarea indele ma kanga kurgul balance tenge akela lansi kumo ila la ring kang iringi
1: Iya kan naji le domboran dan satu le denda kia zama.
0: Kaya indogala ala ayanga weye na isin den war inka inge no al kilo pula gena ikinga sikiriwe. Kaunge na iye ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula keranga sikiriwe. Ya kaka jurunga in. Ine ki lombi, lombi si yani kuala skom sunga inu alangi ringi la iring ini. Nas ini erbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
1: king kwa jojat. Kie na erbetizado.
0: Kie na erbetizado algis king utong asinang kwa
1: jojat. Kegan main digi. Kan ninji mo di. Aba si erbetin salah si jumong. Kamini njei. Erbetin nama molo molo ya nama jona lo kerjami ya. Ngi le tanya.
0: Na da kedik mang asa kidok doke ke inga. Aba subu ke. Nas so long a kien tundu ales kwe ke ina den ton kania walga jurans ke ina kande ko no ma kamala kam na kalo no bara kaba na kingi ki na kinga ki elengo ki kien duzu an kania na kien tuuran na kien ajana na kien ki ki
1: grindia
0: atiki orenga nyetin tarang
1: ega na yendo kilo kilo buka ga busi grindia wala
0: hasa nama derin de mandanya ela nes ni le fagoye naka oredung al kulim boruay ina men ka kifu ko ang dok asa der kay ngalang in uye ala kilmale budget tin der bi der
1: nay duwa sing widi egal karo kidunga bankore
0: aha la ki domore ng akwela lang kurgulo sunga nay iring ila ini ay lumpi si sengtar alang injurub le kuro lana injurub ini ninje gelala manda nyeba ke mini ale ke bobu na dar siria ruging nas utunga longa kerenga le buye
1: jika ngindo gilondo gibara e in londo gie tori kwa kain guo musa mborun kwa nama ile borule kain aling kam ngalfur kwa mboru kain ile borule al kain namus kojot sa zoma poi na ira kojot ya yanga za poi na mara nyengin segel ngal lompike
0: na ila ye taranin spori gundul
1: egel kabe na kawela lang ila kawnga ne kile kirgo yanga lin segel ngal lompike kile jige ngal bulja namus lompisi kono komi jige ngal bulja namus lompisi kono komi kana ma nina za ina singal lidi zitime aba ki ga surwa ki ngola lombizi kama ye ganno kwa bus kumeli na burbo kama ngeli ne ban kama lombizi ne skumel din suri si jingola ka inal wanna aw lombi ilala sieng algiye kazi fia ina kila kwa alu muzam burgo ka inna ila burule kai alin karin burgo am burna si lombizi kirsin ne ye in sekel nga lombizi seke ki ngazi tor ki jingala lambera
0: Ina majingo tu lei, le kama turuzi ana njemu nas uru jali.
1: Uru dilo jali.
0: Kela ngami ba? Mara bas donga iri jigi.
1: Bas donga.
0: Ine lombi kasa kijara kain abai teri ya isa. Anang kuni melenga salom ba isa ba ina kering kaba salom al kuni kona ina kering ba. Basingin. Mara dijemu ana ani hai jendel. Ani hai kie.
1: Ani ndi ndamu ana zdoa ina.
0: Ani wai sengwa ba.
1: Ngena na ani hai jem.
0: Namang. Lom aba dombrasi dombrasi sunga kurgulo. Kwanya timba lombi kame a lombi na in lombi na lombi. Mara ndombore bi dombore. Bais lombi digging kwana fulngiti. Kie. Ye kie. Na ai beleng. Na ki ala kering ani hai silai wala lumpi segan si. Ina ma inko elalan si kwa domorengan den jurgule le kalanga. Jamin ye na kwa jurub jingiti. Na jiwi tagatini alan duwa den kering jail. Na masin jiwi. Kriya kebali mkriya kain siasa alumba ininga. Jiwi si. Kaya nkoranga kainga san jiwi.
1: Kidik dok lumpi namagal izakane ingwa kabinga si algi du injalule ana algi well.
0: Algi well.
1: Algi well. Nalki ingko jodle kang ingutu ndio ne yesisteri kau ne hasa ine ingko jodial deldile ke dele arengel ba. Jato aigira indok jingo guang.
0: Na ingko jodle arengel ba jato aigira.
1: Al deldile ine kangen ne ingko mas yesisteri kau.
0: Ji ati
1: yani mitil gana sami
0: ya tong ile ai gisin jopo mangal otong ile
1: otong ile del dile gana lombi kami kumel zine
0: ine
1: ye alki giden jalule fia jonde gelang yani den gilma lombi al ye den nu lula to soga uniba kelsang ami alan du al ye den jalule fia alan kwa kineski indora kergitia Niki indora kuyeli niki indora skoje ya kana kaji siki suru aldi niji kase lola jere baji du lomvi ya mato kaba uru aldi ka lomvi si ay menu suru aldi
0: da duo kersi
1: egal
0: ina ma
1: ko le terizi din kela manas na
0: na ya si ay ba
1: asi niji alka lomvi ami injo ka isa ami an ku jumela mbu ku njoli na mali ile dilo si kel jam gire servi
0: sei
1: egal ma tu lomvi kayesi ay base teriyo no ma ilangin as kazi kelamba
0: ije jalam sa asedik ba perikai duindi tan kelara nama ul na turo nama jabir runyik fia iya eleke na kiki abang perika na bai lai nai de ke na alang aboy ko na iya oy bele aba na madiri no wa dei balansi asanyi ka gal na maski kwala fute aba kan sai anyi de wai ngali iya oy bele na aboy bele barka de enta bunga ine sa di amman duo in sin jaung elie ka indiria sa asa auye kisi ne sao ne aslan turulai wala taga bele kela tabi ai ba ino alan duo turu ai ba nakaye si umung nas uru aldi ki al ki ken ko nay nasteri au
1: ai umung ai ni ki ko ang ai nga
0: egel nasteri au na uais belemba ine ma ila ba dakiyo namung ginan umona de njalo mi ho na ye aslan duo salai ba gan mati
1: ne ma indi gan na bele
0: annan si kaula nin ka kiren ajay aba juta ji dutan dio jeter diang bay ngayu maraba dora terre jilo
1: ani zikin gara to len aga ba
0: riya im bulo akeba
1: ay ndia ngayu
0: lombi tarik sike kurra nakatinas beta nak kies kwasi kwalang indala kilongi abba ilale juro jibo kusenga sine jaw na kusenga si jaw ba kwasi nas jaw na si kwasi julngiti na skiwiti ya alang kawe indala nama kusenga dar sunga indala nga lombi ndeng den jalomin waring na keng katingam bagijang waring yey nas dar dulding kwe si deldin diyo kwa ja bar nga le sunga fi
1: yani was kwa jaj iririm
0: eh
1: laki marang ira kwa jaj le taga juritiba
0: kira kwa jaj le taga juritiba ine nama asang alantane dembele le kaungi lombi yesua se asa nama kalde wule kaldul ai kwa na kalde wule kenes kaldul illa akir bele nga ai kwa ba jawil kien koron asi jaso si idin ne yeng askal nga bakay na kawe na insika nama nga miye ka ore duong king kwa algi imberule kirul na kin utong ay nang gis ko yoja songa kawe man atising in kelingingi kin utong ala kadeng in zihit la ki garim na ki mandanye ki derinde mandanye skor kindel al nyetting dayungi yi ati dingi ya kirel wala ding ko sikiro wala ki we alan dorake min din tundule ila na ele war jago naati ati wayan jangalan hilla jago na ibra kania na din ko alan gutpia alan dorake na tirimila alan si au na undul ine na gut fi na pingiti na king king king king king kaita ati sungai ini alang alang alang suk tu leke nas jani na jisi mini mini akit undul ay alang idin tap jawa ya ding algal tap jawa ala jurnyo nyeting ini ungi kana skila garem kor kindeling na ira alang ini nama nyanga na jisi ingwa kal idin ungi na oyal alang jisi ingwarule urung na abas ka alum king kwa asa akal nga ba nama idingi na saf wadda kwa le kare main ka wela sang ingona na awngena yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
1: e di mere jamali ene di mere songa jamali marang jo to abajela nes e mitil masal nes kasin jamin ji in saf le le aljerel koro hilla war taga sama jome ba ele sabal kurai marang aljera neska in sab digling a asan war e jen nes koro hilla jome matinin dola si burjundi ele nan jones koro jen kana mes uy ne may walo lo ka ma duin sab hillari ngani kurai no mono so kami
0: ka ngi di na neska si duwe ngwa ani al dingare mi seyala jey
1: seyala jey baran jono den safli jari
0: ne le duwa isa inan kwa ye ne kase borra dem bi algis induo kase medili lopol ngiti na ine nama kale alan kwa
1: yani
0: sur
1: to dai ngore na men nang
0: e alan sur birsing na balumsi kangi alkoela lan kirsingo kikingi main alan kirsingo war na kini ngi alan ki dembele kela mina war diele je kore si bas na kwelba inder si na kwelba kain sur na le akwelba nan kwa ker ngale akwelba din nan nal war kwa utu abas elle jawla na jio basan kwa si jani deng way din ton dom bam fago na ba din ton fago ngin kwa do gay sin kanyi elba
1: ngel nan delay
0: naji la joela lang in eleke kikeng osang na ken sabang inan jap mali na kirel wala je di en tigena swing na dai la yum gin alla lam pa go ba ha na ba elle tirin nas jabila surti di bam pa go nas jabila surti di bam pa go
1: je tin jara pa go man dole to win deren jay mana tu
0: ine na ba al dip fir jadi ke na ska si aba dai murung ke ngutu alu ba sin tir ge na ka sen aja ba
1: jago
0: kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas bay mbam bulu abas jure duo ni bay ngina sing iti kay na taga ma do warang aba alang au semba na ademba na juta nga tere aba bur apu ibalang kamara kwa mburu fako na magal ala wallan sibeto aba roa ami ba
1: yani hata gine mine na rodo bobiti
0: aldui kwa fatalam burungale kwa lulalam burungale hila abanyanga ye kinal bial adem bodo simbalum hila abanyanga alan tulle keyal na alan tulle on
1: ye ditini laigal na tulle kam biza tulle
0: ila burung kwa alan tulle keyal na tulle on na ke mine mine adok dua asam bawa ke banal kania dok itning kania na deng agal tawin temen ge altarif ya asang yesi saya na ikinga si dok ini. Ine ye.
1: Nanti injay mel hatta dinye ye tahriya via baru. Alam bakania.
0: Na wadi ng kaya na aslan tahriya kaya ba na kaya na wain kama. Kinsi na esa lumbi ululu nga pia. Ba't lumbi inda lalazali me? Ake ba lumbi? Esa ululu le pia na kaya kama. Uwa ba sigiri ya juru kong oba. Din pur sa inse ake den ya na tahriya. Marang ine. King kwa iya na ba na king alakin otanga bulel na gitsa nga dorol baw alang in kwesi kila kwa mburunga le ademba kila kwa mburunga siye ati kongo na in kwa kange ala yeng inantu lege nang kwa adilage nang nansi jirmo kaini nansi joingi sasunga kaini manga ye nan deng ulum inang kiro ina man diko ina ulmel ken kinga anato koro fegele imadil tulle
1: wuriga koro illa min pe ken wuriga koro fegele
0: imadil tulle nas koro dakike king kwazi kai na inan tulle erit ala yen yun ina kieng kieng kieng borungan kieng kieng tengenga ina jamael kai na kieng dogola si ina jamael kurnyol na duo bi duo tengenga si bagivi na gablina tengenga si bagia via ba du lingo si bagivi yiki jankia jamba al du lingo si indala bagivi kieng kwasi kaya sa inang
1: al jundi
0: ala kurro inang ini halang inang king kila kila domborenga ala kientenga die yen kintenga kien borunga dele karul kikwel asan kalom nalan kurgula sunga neskiro kalom idina kin kuro honga geba marang abas kwe tokkai na kila borunga le nya na ingwa ngba karo kasa inen dombore umu ala kin kwa sinan tulefi al wela lang ona duim borung kwa sis a wana kien dok inan tuleke en kala wel barang alang inang kangare ina ma derbi der kendel alang in lombin den den do moresi se kai na abunas kai kwasi are dai borus are na orrengale

0: Te bun kere li na kare li. Nas den do kendo mon kwasi sin kama jia jamba in kiai ba in siai ba in kai ba kai ba. Don bi na masin kwae. Bi balam sa kang ina bungo na kojo jale bawe. Iding nas do imbele si bamin.
1: Nasa barum.
0: Na in si dio ba in asa jaim ba in tule. Na jagin yaske ba. Na kasi galgi barel ala ila jain si kang nani. Kila dombore nga ala bimba min. Asa balum na asa dele jain ba imang. Bayi yang galgi kasi. Se inya al kang se na in jain si ane ala jagin yaske ba. Na aba se ay bel ba. Do imbele kila bamba. Baungi na kila dombore asi burgulo. Ala kis domo akwa rimeng kawe. Burgulo. Ati Torah si, ati Zabur si, ati Injil si, ati kisi burgulo.
1: Asam bumong.
0: Sekiye. Lumpi sekiye. Na kila domo haya kiinge zata ni kie na ini na kangini. Ay belenga. Naji kila nyeti ndien diyo. Lumpi ayigis belenga lang ayja. Na atija. Lo ay tia saiti. Kinko joja ay wari indelenga na lo tia saiti. Oto abas ele. Dogala oskai. Namas diyen diyo ou kama kuro. Namas tawa kaldoal aja ang kwa bang. Ele kerele kengenas otan kele kwaang namas tawa kaldoal aja ang kwa bang. Kindi nga si do kuro yung kanyalang kama ki. Na ye, ati kama ki. Na ila ele ng isiskage. Na ele kwering isiskage. Dilo kun. Na ngeleng isi kabela ngala kabe.
1: Akit na ne haddu igaras.
0: Mana tu erigitisi? Abba stawa jallo. Jizi do kabais enga. Duo silo mena jaba.
1: El.
0: Mara tullesi abba jaw anan ko anyetin kareli.
1: Jibas
0: una seje jai na ja idina tullesi lombines korojingiti alantui. Nu dentin le ala na mon ko akojo jay na ranka yen na lumbi insi ko al dulung jutumu apa ku ay re ni risari ku yal ke na den no lazima ay balan kutu jegil na le en jual ku yundu imbele al ges amim man aw na seje be
1: ji abo kan ni kamin ala ngi ku ile dina den kutu ajegil
0: ne ke en kutu ajegil ba inu lazima ay balan atan kutu jegil na le ay jo e ku yal undul
1: mara nyangi die meaning la kas meaning
0: temu putinga iba temu putinga iba
1: ile di ne ji den kutu ajegil ba
0: na ine e alan uto ngale bale njaurti e koronsi aba jaw ya ba aba dito iri jaminti na dito de ingri jaminti na de ngurum jeriti
1: watu ile bangu ngene jiti
0: bayin jita butus na ba kwa kai ngi de ingkering
1: dito yami
0: jidi dito iri a jami ba ine ud al kwa lombizi si akeli ba na ingama kui al kene undul uwa nu ala setio kike ala nakari namas jopo ini asa futo do juiti na injami ye alfa lombi na mbele na ma jaw ki la uto ngasi jisare ki sisin jige inu inal ba di mbele ka lombi na ka idin a aljijwa awuna kuroja na jurgulo na lot le jago ye lombi zigo nana den daruri mangila yin wala lombi si jurgulo nas jaram
1: lala agi lombi ji duo dar fori jam jiti gi hila kari na jara sene jumare ki yangi dimbang lombi si segeri na jiro lombi si segeri jumel si na jangi ay ngakul jato adigi lombi ngwa egel ka kinjuma do lala fegen yudi na kama alki ayakul na awlegal ki digal nam ki dimbara kwa o ki dimbara ba nama araba wala duodig nama yang kwa lolo ka alki yara kang parang kalang urkulo kering asin us umong jine ni namu jago na kilma sondoro jau jim barang iri ya namu urkul namu buli ti tulang asih namu jariti namu urkul namu buli ti najariti jine namu dingi lele jang tok najeran enjang iya lindi nasi hal jato eh kidim bara la la lo anin kay ne din ker ker bawal don ni lo to birle ba ah ke borai ah in di wasi yom ker gin jawi
0: kila jiwa ge
1: idi ne da in tin si agingi ah bara orre ko sis don jolo nas gal ki so ker kai
0: ah orre ko ah tullen gilom bin don aorti nas asiker kai ti na sungai don ali no alang burgulo otang asi nestu le balum na ila jayngal kiko ila sa rumi kayen min din surle baden jana dien tong na kiki ngira nang na ki orren akerna lombigin bagi ini na kengin kuroini na masase ker kayti na ki gabala ya ba erit ko anais binga si tulaya yanga ba maran ki bas tulle si aren akanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idin na dele lombis in are ino angis otanga tulang agis kwa na fulingi gis na isbungal.
1: Bara batay majiram bayin na jago to na kisi asogis kaming insike milang ismulo din dorate evia na dobalangi la ini aljuel na alan jang na jundul kisi tuske samar aliasi ngan tuske na jundul na jago ti umang senga donga gyan nisunga na amfara dogal banga na giskel bamingi bara habib kisi ki gavalai sunga jena rimenja na ki jisi tawa iskalduba na ikawiba maranka inse email tawa langis tompitan jisi sunga di nejimi warin jangane kerijuliti yengi na baranga amfara keringa doga albel na bago kisi ilan sabba sunga agis tawa aldi bara tarfogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid doga albel na inen jammari memba bara Adam bara im din dogi donga ani aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital remimba na kital ferraba auna tulengan dio bang na une ilon fijano kise nga ziba iran kirsin asan kalung idin na kwa tori kel na giskume na akweli nga basan kise nga zi kal ngingi na namas doglom fiziki barka kaming idin na se atinin duwe na skideen dali fagodok in wari gang kenga ba nina duwe al undu na skideen dali fagodok in ilong kiasa lom fizi tawa kaldi arana sare alangi kuru ille sunga ini na doki boragis kaming na arigis baso abakit kain na bim bagilal konjola kain marang ila ba idini asang se nga si sunga kalung mawlong gidonga kundi na maskalung tolele.

ki as kal nga ba da mitil in king ulail aiz gen de ngwa ana ne ar ngar ne ul mat ki kan ai ul ki ngang na du as ngel ma den kerne to sabat na ela as ngel wala dem bur as ngel wala dem wazal wala dem abazal wala dem bil kilin to ay wala as beba na ma el du was na bulo e to lay alang duldi de naji arijeninami ala waiba anam buta emma ala durafo elabatulai elainza ba otanga tulanga mara yegis asang ing ululing arakumo asang ing kumo ing ululie ulul kerlai wala ul dog manka amba abelo naka ka aining an nabelo no ulul keri in aining ululi ngaying ilain ulul urunga kiren tabungkoro deng rarengel bu alba jigil na duola iba mbilang in duol kwel jikil ma in duol mas ilain lel asan din kilma nga dubulo di ayjaming na jikajang na kiin peta randio na jagil gi lea namas eke ngari kuing ringo rengwa kuing ala in uzi awna tabuntul len ka dagan putingal ululim paray dagan wo huwas ko aba kengwal kele era na kele na ikumi nyetin kinazibas inangawe namas kien ka ikawle uruwa kawle na skake kundi pota ki namakante wale nga kengal kwa tulen age na ina piyaba nama ina kurnyo dezi ki sora dezi ki sona dezi ki marga dezi ki ka digal kawi nga di dengan tonga di ina piyaba Saramang namay na sumkwa jikijang. Haakal bayan pila na. Ay bayan pila niya dojurus jang. Ay dojurus ay. Akakal do na ay jibang do tulalayam. Diyal alang inan na inan dya. Na do jimbo. Namaning kay. Namaning kay. Namaning kay. Namas kiwe kise ki al ulagang. Namamang nga nga si kundi. Namakaw nga. Nasin kana ruli indua nya etel nya al kona kam dora mukya na gam ngo kiti na gam ngo al bain atasi na gam ngo dora I a ila luwo bo al wo ana inan inan bi inan na makai inan na makai kun yaruwa jingwa dan adi tesin kemere

0: na al undul ki tulli undul numa el bela zawi ji yota yo yo baka ge boliti yi da ulul numa nyam e ba da indu alba duwe da ho arto inda ala ba alba duwe da dur du na el na ai al ardik bane ai wo da ji al ding al ne ji wo tu ka zain de ne na a ase ye tuldu zibwan ye dezen zinas kandi kelan al kwadi kelenes korkabul na durge ne nunkam me inang namanin kai nan kwa nunkan ni min dubu lesaba namin sei legal nama enzin nungani ne di office ka dil namaka namaka na kala nama nungani na kami dil nama biska namaka kwa nama numpissing kami kisi na sunga ki ayana sunga nang dang arra kharul king kwa alba yenge ulla ki alba utka na kagin kurunga koyi na kain kage kasu tunga na tunga potai almin si kage pota yenji alba jonas jeulu bordu de alba merangala de du alba ye al kaweli inang kwa nu king kage kasu teya du az kage rubba kya almin ni ri bauza e bken kage pazi kingai kedai ngai tule nan dem burung ilal te yai nimke ka ke paso te yan ne kurunga gal nam ke le kiruan na bona ai ere ta kan karale ke nyet bau nam ka ke le sa te a nam ni inan ko ve namas ka ko litia namas ko litia nam ke gal nam gal se coming ne ko litis na coming se inan nam ye ko njaruma na buru karo nam buru karo a indo ai thinking ka ke politi nama yai ete ali durdungi durdung kya torik ete nama mamang in si jawla ali yai na lon siti kuen jarunga in bele sa badi arra brengel bele hai neb na kuel ala in bele si tukuntul lengka tagin puting alba ulilin paray ina la lomba al ulul hoy dine kayo ula lakin mat ulla ma chikan ki orre kiki orre anduwa ba ulla yamba wala suru diwa ke ba ji no yun no din suru le ko jur se jarte arne na lo kan nin ki huwa kai ki huwa na riya kai do tad do si kuti ulan nin ki en kage jolol ko ka ke ko le ke marang kai mo sit ke la kage jolol ba ke lo kel na na ni le ka go longa dele kago kwa nama kai kuli nama kai mu an te mitil sikundi nama kel na kwasi skauli ne kin kwan ka ge aji ali pe kin kwan ka ge na nama ye ne na dem pokasi a longa la na dok aba den ara kren elwa pun jarwa bang pun bau kawi ne ki akol wala pun bau fi ning ine buong ka ge ara yang patai na dual ba duonge areng apa gena angering baduonge areng pota gena mareng baduonge ne kim bakinge kuang ka gezi yundi jatu singka
1: namasin kaiti ingisen wa aram bai ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga

lompi nyeti nyompi nyeti long otangasi lompi eribi erisi long na lompi nansi nang eribi erisi low matsing otanga yul na dodi ajegelba marang erito dog akeba alansi lompi le yul duo korana alba lompi jelule kein ene korana kit nyet otanga kidal jijau alba lompi korana le kein na lompi low anen jukwa si yula na kwa keranga kuleba lompi ba low na ye kem korana nyet tisi low eri sine ya pianan low na otanga kinal ki kwa na nyet ye na ya pia ari duldin diyo kein ki nyet min kwa namang otanga keranga nyet lompi kain kelma ale sa apay ilay na du lo si kilma low na udunga si kilma low na malaya pingin na pia ye na mas indiye ke al otanga deng kilma kein na pi na alie kwela lampia na yaila asa yulinga lompia la lugu mara lompi lu ilai na yepia denken masi namang yulzi namang ilariel ya kwel asa yulgi denken madosir lon ye ilai na denken masi yepia na ye nandosi otanga nyetisi long ki aliepia na ki al du den tagung njarti ya salomo kira tukuli yepia lompi as jengilba ine donuma kwelan kagil lompi ye kerrek ade lore itaraki ya zingelo otanyet indulin dio bas jengeli tong kuri bas jengel aba kwa ditin kare kuri diwo nama ela na to lole o jengin koranga na zingeli kwang koranga kikien otanjang na zingeli dowlo na zingel uringa na jaluma uringa jaluma na zingeli juringa jaluma na zingeli marang kain surunga doktu yengeli aba kito ya kenga aba kito ya kindeling marang lompi as yengelba ye batogi nang kani nang otoi nang sare na as yengelba wala jagin aske ho idin na ka lompi ang yendara beleng ka as yengelba lompi kuoi na inegal mazin beleng ye dok al kuoi lompi in alomba na du inegi wala galka lompi ba kuy na ku al yesi kwa al yesi iri karotia yen al ba kuzi na iri karotia kise lompi debin askeba wala surin waja askeba inaji wala galka idi na kwa nino na sur aske ngelibo nina asaji na ka kang ilayeng na lompi nino na karu inaskeba se kana jikang

0: so yi sami nka tiki nusu wa yi simo yi idi niki kela kenyi ngine kongo wala dayi nga rakarang ni alba yalona kia nkona dayi idi na kwa kwa ina keli barudi yona kariye na isi nga tiki nkami ya bi nka helba u nama isi nkami ya kien tule la alage ba inmuwa ndora alaye ba alba yalati kidika yin alomfi mbele nga lang inene inenka na kikwela lang kinkwa nga rakarang kinkwa diye mhukura ilo idi niki nzikalo ngasi lomfi ala kweli so ta buka ayanga ta buka kelele ali nga kele kick back hanga idin ne yanga kele ngasi ngi sange intuli ala ba angin si babu no ma kele ngasi ngange kida diendi lomfi ala mbelen insem bara ala ngi iruba jitia ben sam bara ala ngi iruba maran ki ngwe la san kalu ali endi ndo mbara ndi yenge no buwe ngwa insem bara sala ngi iruba na suru kwenye ya insem na suru ki kaune yenga kawebe ingeri segal la wondo ray idi na kinsi kalum dual ba den ele ini na din gwal in inelon ye ba fi na mu kiyesi kagi na male kiyesi kari kulo idi na ye ingis belen intia la yaba ne ele si ali den do mbren dio jana ngwal wo en kwa in si ala nga yaba ye za ta fi da ingiri ingiri si ki de nga ray ni kara a kadu ni enke ingiri si ala nkasi na de nga rakarang idi na kawinta
1: Asok esa mengkarok barafatai idi na ro ding ding uro ko e do chonga to le yala ki konze na idi krizon ne kim ki ngudo ke da kul di dengen jwa do ki simoy ne ma kado si jingwa ndi le we wel do gele ngi ngo ke la bat kay gwa ge alle kel na da ndi o kere dok ne ma ki ngi zudo ka le to na yen ka ba ni mi kunde na ki ka ona ngi skame na do za la jawba na kalgi en kyuzi kyure ne diondo morondio lenke ne mi kyuzi don aga ne na karaga kamara gole kar gole denji kila kwa jawle na denge za rajaran kai kwa ke bat kila le nan kai
0: a dinji go jitewa karo be sinde nga rait arang ki dorol la ta kalu ni ala mbay gisi to ngir na jalo ki ngwa ngi kwa kai ngina murem dikon dogola morudio kai ngina murem dogola dikon dikon dogola dilo fikere na ne ngamya bi a di ndora to lela ale san koran ko ale ba na kela ko anga ta bedo kinzi kalu ngal idi nga na kela ko an dora dora keranga ni indi en keri ile marana an sako kile du indi ngo ilong di ale ngara yarang ni tilla ko mu ya sen ki na tin kaminga ki na yeng al to kan na tan ki na sigi ki wure indora ailo in sege la wundore di a jim idin na ka inti alu wondo re ni ala idin na jial jela na jola ra fan do sin do kal tare du ngon tare ni jana do jigi al tare du ngon na ma yi si tare du ngon je tari idin su re sin a ti nyam ba

0: duwe la den sun star du tri ye tar du idi ne kinzi kalo ye ngamya duwal ko la se muudi jum abakin do rab jumo bal ye ngawe dia la ke idi ne ngi en jumo do gal kawe tinin dio sogin dio kasin oskay ne kasin osal kawe erines ke ne kerabe kerakawe ne olomba idne jo la lamba jawi sa banne jo la lamba jawi yen ngi en do rabato ne di en do rabato gal ke to muere kiaske na erines kia ke a kia be nge tamararo ne riata tamarake ni ti to bunga tinje idi ne ki ne yen kul to kam idi ne ki anen to ka a yen en sian ka o ba tin ki ngari kele ne ki di en rata ben keringe na karan ne ile so idi na kinzi kalon do wal ki ne kiro jumel na diron kele du longin nas kae albasugo dulongin bas dulong kure kian kan sabu kakirin na nama je nama doko si du jundi a au na sing kalung dua dia ngasa ene jebi alba lo na kian kona deng apa de la fingi ba di langel idi na sing kia kona deng deng ba deng na di ba di kian kwa la te as nan sa koke le asan ka ngwa na ngai tak long alang kwa si kiriya kulu ba na kwa ambar ngaka au na kwa ka na kaji se asosya mga ba jingo kiriya ngya gorok na kanyi naskati ngono karang ne ngara tule asan kain kuang ndio kalu aso isam
1: aso gezam ben karo barafatai e tule alan ki lalen kong na duing bin kilman joro ki dalen ke alan ki kajizi ngingo na karo gingo lu songa na kwa kundulo nimizin kamena ina luo mbele na yen do akoba nimen kamena luo mbele na yen do akoba na mayi dinji kawali ngingo kabulo na kwa ina nkawe na makai ngalu songa ge na kundulo ne kiwozi ula ko le ne me dio ngu do ka ina kiwozi kwele ndangi le karakawa ne me u karo ga kilo ki kwin kwin karo kwele ngingo na ki ayin ga na do alan kwa ki lale karakawi idi na man ya man ki lale akaba do de ngara to lan karamba na ki kwela ndu de ngara karangin do rale na ki danje ga ne le woni ki ro kwela danje ga gil na ki ayin ga na alan ki kwale karakawi idi na ki na ro biddo kundona yengi kanani mi do kundana ene kiyo
0: na so di ngi won ka de kima so nga gi simoy idi na ji nyola tan de ngara jalo kerinal ki ko na ji tiya ba ka gi sin wa do tok ida sa kalu du alba deng ela na zin kwa ingiren inne long

0: Baila orre kwa donga ge ani lo bilo albang alang tulenga bang na duin donga alandi le fago kwa kul donga ge ani sunga oton sok na ken sky ti na do kwe alang king utonga kise kel na rok deng kirsingo asang kalung idina kise jarung sunga tekatini oton ama kwe alang ko na kain forengan kirsingo na utonga ke la tulenga alsi yendi le kiuta ina jaso na jia nga sisi jauliti oto na mara kwa lalang kena ki gutfali nkirsingo majiramba in jago na wore kwa donga jani na mako wana zida imbera tabunga ago jago
1: asoye na tana asoye wore kwa kitalidiele jamungi ya isi bumungo na kwa kitalidiele jonga ya isi bong ha are sangala mbidombang na alang konjolang karabang asoye samin tabumbeng kikien are ngan na kikien rai ngan
0: Barafatai na jago gutfari na skwasi donga jani orre kwa nina asa kari na sa kunga ba na madogdan sa wakil kam na makyan na kari utonga kilal tulle nga ge ina alan si kwe si jaso nga jauli inu duwa kere si dembara si aisinki gabala nga beleng na kinsi ay ki kangla na kau na alan dokangi na kagil den jige kai atis kaming walagal atis kaming ba kaskiwitia namado gibano nasdain sa wakil kam na makena deng in kirsungo idine sunga tagatini kwe alming iti na yesi jurungi uto ake na yesi jaldi na deng juru lentintia ming war asakain na apaya nga ba liado ka ba apaya nga king uto nga baki nga indanandui kibaray na barafatay.
1: Radio Samar Kilma Kilangi.

0: Asoy na ki borai orre kwa kital bago na ferraba na kital banna baugiti na kise ki majiram bayan kani majiram bayan kise oto dok uwa kiwa ka ina kwa nasen kiwi ila tile alji janna dogola si jurnyu uta wa kai na ki mintori ka skiwa baran kain dogola njayangale kauriti walagala asan coming kisense mungkin nani yang kwa jurnyu wa daim borun al kerkeri mingi borun wa kerngang ayi kwa wana kagil ila tile asa ji kwe si berenga tole nga jemi nina uto wa kisi jawle te yenge alanki gabalas yuide njayle na kin ingu dele ilalong yesi arruñ na liati yesi ruño al apayenga bele gabala injundi lalanki kwa songu anta figenge wala jundi alanki kwa kerenga tafigenge mba jago na zua
1: asoy natane asoy orre kwa songu asoy amin alba nabundul nama yei al jurnyu wale kani jurnyu nama eritulei jurnyu nama ilong nina anang kurosi naden itti tulle jurnyo tabungereng basing gis dangaleng na basing ke ko jumuna jam maranga bay lonas din kurusi mindeng itti taras ajiuba jato ban sabba sergi wala galnin korongi na liake ko madin dinga du fegali otonga songo ke nindelinga na ma del din ko ye jurnyoi del din ko den jurnyoi na lomba nina asan jurnyo de dingo en den jurnyo otanga songwa kay na den yo kay na matakatini alanki skelasi kalung nama ye aljinjwa nina asan suring istenja walgal suring jaso nama maranye kale undul walgal gabalanja asan du barasi imbelengal ki gabalai kile kul aben kwa day ngore alan kirsingo bas ritomine nama kale undul maynin digle gi al elong na du jang na jurnyo jidile kele ile eri kangui idina otoba ko ngona kagila forrenga al kundula yen eri lo keras kundula ba yembas eri si kundula al yen den dio kayin na kwales ki yute ki en opungale nema kwel azan yen galo minding kidik ay mening al kawne kayin surnga si kingo ki ile bele ki gaballa wala suring istenja dain dio kele wala keba aba illon na ki dain dio ke for rebasin jawla nenal ba belesis iwi na rising ke kala koran na mes iwi na je marang abay lo nes kioto tondio iana aba na barnga na kalanga na kula lotokang asa kirgini na toriga lotokanga na gabala sis kandain dio dogola abas kawle do basin ilalan sikayin marang abay ilong na yeng istenjasi na jaso si askeimba ki neskia kamba yendok asin kiweba kinama yenge al ilong al kwe iti inkaminga ya alba dalui al dindo ngake idna juel alanjanyo alamba janyo na jawi. Sunga takatini minding auna kain surunga si kingo ki ilalong asa gabala ilasi dain diokang wala istenja sis dain diokang wala jasonga sis dain diokang wala akimba. Aba ilon na kima ining kain surunga kingo na kain surunga sis kiwo lia kibankel taga ainin kurnyungo wala dogal songa koje nganke mbo legal bile nganke mba alangin long alang kayen forrenga si kurnyo maranga bay lona kayen dain dio akeba ila alba kikau forrenga yemba ile sikawe ria ke basa far kundula aba ton dio janna jumon na kwe yani ngani nga se songa long ba abba inala long wala gal ie nal long aba jumon na kwe yani istenja si akeba yi benjumuna abay nalong wala gal na iye nalong nama el abay lo nay kwang awoli nama skila doraje abagal illon nawdok na kembar ngagenal den keringkele nama dokile dorakiya nama marang wala sanwa al au na kimenin kimitilken kain do wala le au na kimitilken asa kain do na tawra kuroba idingi na abat tawra kuro oton sit tille jurnyoma matiki al kirsing inkrisi na torigin algi dain surungiri kanga marang otto kwa ninge al perrakenga na longa kidlia kamba al ilong al kiking alanjang maninji ditin jang maninji lo borukerle jang mi na madelli jina dinyang ko ebang na marang dok ko lesang inkalong ore kwa oton de jurnyuma na lano mana torigin ila otto ilong nina alji duo tok jang meram kwa ongalenta ze wala kwa osinta na joyang kwe jurnyo ai mining kwa oro kin kwa gedo nas dingo sikigitia yi kunir dok eri nas dingo sikigiti yi ji duojang kin kwanta zane joel alan dorajarang ne kin kwal dile somage abadiele itin juruwa jawliba besin kurun kawa otong so idi na duo anan yuasa otakarga jaroti dinga kine sin karga jaba kino ka ngungi ne ma illo mining yi alkikain surunga sikingo ye illa long ki almetila kan kain tongale na kila sikida ile ke illa kila jalunga na masliya mosotka a na madogye ne aljingo ye dengya imberenga ati illong naskwe istenjasi akeba wala jason asia skeba yi wala gabala asia aslomba induo ati illol ya na kekirenga ken jigenga kage na kikwa nga ininke takatini duwa ba illong nas gabala si alomba ken konjole la tumngiren songa ninge kine lombal konjole amati delling ay kiran kirsing manin ni ke ati lona jure duongi wala ko eniwi ala lot fa go na ni pya na manzin ke ken jaru ke ken jaru ngang anna ay lolo bi lobu njum nas nas kor ngake inna madegi ati ni yana guta longale nyanga nansin diga ke ati ni ngana na taringan sit enga asa gabala si alomba kangu na yan korompia bay le wiyal se al se ila namaz do gabala ke ba ila do namaz jigiri liagal abas awulengi enga nas mosot pya na den ton diokari dok asa ila se yibal ridike ne ngama la in alki gabala kal korongena awezan tin yi ila namagal korongi apuy kin ni lage oto abakel na dayin radio kagila alki kin koronga kuyi na duorik barasi aspati ba kika aspati ba maningi ngwa meram al kwal ki ntonga le kin kul tonga ker nga ker le kurnyin na ma oto ji tong lo ker ju nyuna ka lo ker wala ji ki ya ki ton digi nden jur nyu jur nyuna ka ki tan digi nden jur nyu marang al ilong na gabalasi askamba abake lo diga ngwa si aba sur kanye ko tenga lan sur keli inna ma ka ngungi al istenja na jaso akeba na gabalan den jua akeba ine na majel kwa soga itandio numu jumu na ferrakini inna makai na mai erdike alko ngere aldu jeinga awal kimbas ja kinsi kanza ki wala skamba awu maning na kila sungale akiba yi na maining kaungina kain surunga sikagil yeki kila jalunga sikansa istenja sikansa gavala sikalunsa wala kul kila kan ako kaduinga bankwe na asande njurnyungo sunga tarai lianim ko na kel na kagil a kika korangai alkikan na kikila kanne asoi sunga takatini abay long alam forre kurnyo kasiba se long asam minding gabalasi ne istenjasi na jasosi a surin jasosi a asan kawle kilasi kelal oto tullengage lanu lalle denje le kien duiti asoi
0: kiborai majiram baines inan taraz gawara kise sunga takatini kimbelanga jijwa alan sinkiro kalun kaki were kwa kain jayngale ine imbere oto kan kirsunga ore kwa idin na kise ki aldan buruka nga dogolasi elono kwa kulkunye iye ruin nan baru inan anyanga na kalanga marang hatta elen kwa felen dog yani abako rigidivia mungkin ngel duonan tine dokani ko elen tine musin kwa aljo dengi ya wala denga ba a undul balan iwona sin kwa kanjeli idin ba in kwa abanin korowa fiya ba
1: alanga
0: kaldiye ba wala duwa wasan kwa ba fa ilolen nama utongo sunwa kai ne kin asibulitia ne kiko tayin alanke gutaka na ski ga sukumo ine bara camera safe doctor leri memvia ilolen kan mo welalen inwa aban sele kela kin dogolan tala yedi leke aji iya na baban kangi ne kai nanga min gitiyai balan anyanga na mama na barnga kariya na giskwe kunyo sunwa jamaili marang indalan kwe ilong ninal ji dora ma hayanjane janni ila dora sina makafia nama jundi la na ba jin jwalan jaldo ineni induring namas inkwa ala jaldo ba kweli aki ila dorotok adwiti ba ayye nama ka inwe lalan inwa sunwa daga tini kweti ba long nina kuru nakatile lakin marang ka welalan inwa aba illon ne gisele gele ne juguda kerna sija al dogolan rising duo ake ba al ye illon neska ke nes dela ke wala gal nina se uluke din ko jurnu ngoleng idi na jial iya janal ababang gablines dogala bela ba ilong alan alan kage alan gutke di enta zena ba ne mboki atis dogala kera hal ko alan kin dogala siki dora di ko iskurnyo ne ila jurnu ngo bas di ele di ne di en dora ila albi ba al bolan kin dora ki ila dora en dalan kurul nama mboki al ko alan kin dogala ki in dora enan kia wala gal aliene ko gin kwa ki di en bele kam alan kin sisim gial ki ko alan ki ila ki ba oto ki warre kwa al sunwa ngereng ki ngasigi dogolan jurnyo kwa si donga kuriti na longa di ngamba kanen dogol kundia na iya kanen dogol kundia idi ngina min dem den bidaya al bolen tombutumo tongin den jutumo si den sas to la bobo inama udi gi maidik ajundi na kwa dogolan den jurnyo len bala ka warti aba wala iya wala abba ina jawarti ba zainiya ka ga bon incoming kuru si al baken dogolan hun kirte ji oto adin ilon nagi ka dawlo bulon na kage kuru bulon kuru ila yamin gi en juzura le duke nani ka hawela mungi nan kulma jinya maran kurun salasi an jabuwa bataga idin illa ba kuru lo ila le gan na fugo gan na na na na fugo tana na ina lomba al kafia al
1: ke wori ga
0: ja za ken wori ga du lo tulle le faw fa ila dog ba ila sala foyti kuru ila dawlo songa bulon ayi futo enga na khalas yani kingas keba a ine dok ati iya kenga ati ba kenga na ken dogolo jurnu wala futwa kireli ba manatu yeren to in asasi tulla jabuwa bani bim bidayali in sika ka nga mi min gari inan ka nga wi idin na intalai algi jisi lomfi ini ne ji oto intalale ngan karaja ngidi ne itala si dendi tin gundi wala ganas intala duoto si gundi taban duoto gar runyo bakela dogola si taga indalang ki ila dora al ilong alanya si kurnyol idi nabanin duoto gin jirnyu wonga biko wasin bela inama udigi awlana ma do wela lan inwa wore kwa jirnyu wo in ri haynai ba na gol gabala in ri haynai balan ji kwe si jirnyo nas u gabala in si iwi asan duo gar si gabala kaliyai ba marang idi ni alan alan singe kalon alan kai alan lomfinden kili wala ga lomfin to gun worigi maidik idi ne jaza duosi ke gabala jo gabala duosi di arengel ba ila lomfinden to bun insi jalanti ji al duo to lejang na lomfin kwa doldin kwa gin kul duala ke bana birnya lan in kwa yiki gabala la benen ba ille ye yani duala ke bal birnya ille lomfite bi madikin dola jis in kaina zalti bagina zalti nan dora ina zgawliti alan yenke ngankia idi na ken jayngale konjola ambulal balia apa e apa enga lonzing e adingi longne ila loleng ye dora guru inzi lonka nani ne iloleng itirik e dora uru alan iloleng inang awngi ati duode lenkari kituling ne ke gabalan de njwa ila matining ila duozi da bilen fiya alde lenkari na junni ne ke dora itkuro ne yesitana nan singangila ila duong den kina de tarjebi anjebi ba kangi na kai na ngami idi na ji minden iti uto ka ina zi jawli na ye kwe kilasifi ki jurnyu won dora min aje iti na je kilasi i jawli na ye lia lo ker wala gal a ki ila dora len akuriti ba wala ila jurnyu wala akuriti ba ila na makai na diri ha gal ya na inan duitia na ati ye ilon na apa yang ana lomfi jundi na ke hatta ken dogola sizatu yeruk liya baki ila dora inda la ruin nina al yesi kurnyol kitule ine insi oto na maka hankami imberezi oto ine kanzi kela in asi din taala litiel aji iya jannal abajan alang ilo li mfuto baring na duo bi duo na lomfi forenga ini ina jwa baki mforenga alba gilomfi ini lolo in ka ini ilana dol wala dola iba
1: doli ay alkwa alko ngama hadi
0: hadia
1: hiba ki bele fuka wala mar baso gis mayna soronya sunga ke wala ki mar otage yani ke sitingwe ki denas musajjale ele namaye alkidol karin ay
0: a kise inama dole ne joto adingilom vigizi dolini ne jijono sel dolzi juwone jo indolzi kara welba wala galka indolzi e futwa e yaba a kisense sunwa nin tarre wala itay ba ila dolalen ya bauta ne duwo kersini ki la din lakin maran jizigi sar din dolin jilen ne zin benen in dolal ge kani ne ji in dol si ji wala den u ki aruza wala gal ne tulla ge ba sare ne jato ayni fo orre kwa kisense uto sunwa ke indan warrelen na sunwa ta gatinge alanki dogolasi ki ila dora indalan kunyu e majiran bayan warin yin kwa in waran jijagil dilalake ine namara wala jidi nafsale wala gal jikin sulukiyata wala gal jidin dora aljike anjanni ailon aba ilan jago
1: asoy sungata gatini a meram belani aljijwa ken otama ningal dile fingitia au mati jidin dirbo minden ay kira lesa jonga
0: asa
1: den jurtole a tulia sa jurtoba nama tulia jurtoba kaleke oto abay long nekidain diozata ki al iya na ba ko ile san dien dirbo kurtol mani nyen tondio ile istengenzi wala jaso asi wala gabala si askeba yi imbaye yi al oto kidain oredio embelem fuka ina krisin jumana yanga so nga sigena so dogola kon akaye na abanga long kher ngale kenge wona ski kinge nga kher kher kinge na oton sogle dok annan dogi long aliye ina kwa dogin kamel tabunge na mososikawe kidai ngor reden so nga bayle oto ine ay kira ke jalunga ke aluke ne undula meram aba so nga jigila banjumana yanga ke ki dogolang maramba nga ke imba kangungi oton ski in si askalumba maindindo min oto alkainwa e kali meram si duinja le au duindel dindio in ilo al duinyan kwei alankie tala kabun na ilia rabbana kinga dola kain dola ini aliye kain etinga ni ne kurnyone nanko kaden sa baja so ansa ka ngunja so ansa in duo maindin kidik tondile runyuo na kakieto wakamba yake kain undul lila dientong na kaka kuin undul Il long kial sources taga kirmil. Wala sources istenkaw. Wala sources ki gabala kaming. Wala kinil sa data kati lon na rigiti a arang el nazmeram sina alki gabalay a kise ki al kerkerkang na al eidu de njuru li kerkerkang marang ay ay la jirmo na ay sa jalong eri keri ay sa kasi jiti indeling na kagal nas inalong keri atika anes jiti indeling. Inana man suring arabarang na bansinu ban sursi birmo na bausis na matabumbo. Marang aba ilong na kiming den dirbon jurtole. Kulonga tole akurtoba. Bankel na malod le kagoye. Wala jika istengay sinjaba wala ka ji istengay sinjaba. Wala ka jiki gabalay sinjaba. Wala jika sigi gabalay sinjaba. Nama kul kakaring. Yi ayudo den abangu heker na den jibbenkiling. Irijagi jato nama wessing ilerisik kabia alkay ngungay kaminga al anindiel lel kawungi nas kem kurgunga kangare. Lel kay. Lel yay al tongi nas binyati yung otanyet bo. Marang abay limba nas kerkerbenga ilabaye nelong al duo de diel lel kawungi nama kem kurgunga kangare. Kurgunga ezi kangare. Marang ilabak kwa agena kamia sa kurgunga kangare lia nama sunga kisi jigitia meram si jigitia. Kikadora aliye yine kidogola na kidogola sunga yenge na kidogola nge sunga yenge kin yelage alkina lankarung au barnga na kurnyungo na kayen koronga legal al illon naka au nas gal kiwiti oto ele duo al elna dientas lel ila tala pui alambini ba ne ele duo si a tala le barang na ni ena duo eng na elna na orredio tari itvia alang or resiste bunje nina albaram majram bay ine a kamrod seb kutu empia in ilong aba ilonos kikin utongale dagargara karaba ki dayung orre banyokei na kwa keri kwa walagal porenga alkundula liataga tala singkeimbo orredio alang utkonos or resiste bunkia kangungi iding ine jirmuaskeba nekin jirmonga wala istenjanga wala gabalanga yi alki gabalay in ilalong asa kwasi jigitia wala jigitia ba jigitias oto abakel neke gila nina daim burunke ngutu akinal indile kul idi ngina duo akeba sa gabalake ot na duo akeba sa barasi istempi
0: ali duo ba mbaye na sei
1: alba ye na sei nama kasi kaba nama inkaba zininal oto dok meram kwa kayin na duo illaw aba sden kwe ila gabalasi iwi ye mate alba nyokei Lala ila nyukinya ba awuna sengalon delding inala nombal kuru oto ba lon deldi nyet inala kise ki kuron dora dwiti ki kuron dora dwiti king konjola anke imbala ngin nanjila deldi ka kwel deldi rahma kwel
0: egeye
1: rahma kwel alan kaka alan sources iting istenkau na alan sources kausi
0: maran dole ma ki gabaladi maran yani kulluma na kan na gabara ke bana ai duwan beren yasi tay ina lo
1: awal ka kiran
0: lon fisikal
1: ka kan ye duwan bel mate duwan belele ka kiran
0: ega ina maitu lon fisikalo le kaurti iza ga na gise jana
1: ina duwan ina lonye ina long ma indin kizata ai asal lomfi ken sifata sikalo
0: awiya
1: abas ki ken sifata sikalo ki bazin kalo ni sikalo reka au ka insa email e ka ni al clorian le kal koronga au ku imbelenga al amin ye ilalong al ki joyin ndoro undula wala ila saka kamsa pung au
0: maina majiran ban kan inje
1: inna maya na suma suma koronga
0: in long yal koronga ina imbelen ka kwanto mungina la wel bazin ngimel ka koronga indigi maji ji ine uke ne ji jawna korong na korondwiti idi ne ji ajol balan taib na ji kwanta wungi njami ala ajol bazen ji ne ji koronjang na lomvi ine gizi lomvi e gi mo khele ja aba ji do ijanga na lomvi ziki dora sela lengel ni ne ji njami ji sejang dimbare le mbanga se egel kieno korong ini
1: mitelke na embeleng aba duo kataba irijegiti na punsifi kelal erbetin jalunga ge wala yalba erbeti au albes erbetin ken kudi
0: oke
1: a inama takatini kinema oto ka ngun yal ken wata sikirsin orre kwa al ko lalan tamun yereng dayin orre worigi na alan tarasin alan illon na kwa ke kadora baso gis aba illon niki oto yani orren ken forren asi kul in gabala si askauliba nas gabala si akauliba in zakalun jato dayin orre al mujtama karim ainillon nekiye asambara si duomfia nekiye asambara si ker nekiye asambara si tebungje kin otara makale min ton diejiza ta basin jalon kwe id al illon nas gabala si kena dignas gabala si akema duo asade embara si riya jundiba otonama nama kake meram bullinga kayina undula nay kinga dain diokritia nama dain bullin sito ga jawiti ki torik insin kalnga iyanga alkweli asan dogola si surin joyingi na surin yi girmo na surin istenja kalnga na surin si gabala kalnga annan illon na pula gena skelen kinga basi loto kinga asin kangara mara oton balloto bam oton den tille itkago alkwa kranga bullinga ele na anna nungi na kelay sangay besin do den de mollekinya indigi may ninya inna may ne yundi na to kay ndogola kirga kay alburu ngal kirga lekay do ki bara nun sa to indi yo kame ba inaz lomba alkas ari anna am alga do imbara lew kase itingi sa tabuntu yi wala tabuntu yi aisi ba wala kelma gila amin wala kelma amin ba la den ari onen kay mbar ngan tabung na tolom ming ami na ngini ba to do ngini ba
0: kan indoz belum ba yel jene
1: tri inaz belum ba yel jene kin ma kage ne ma bullinga ge ene ninal majram bayne ko kiali long kayim forre nga si se a alang otanga to lengal otanga ke alang nyensi yi school niti zenina kia al kwa akhlaka kriya jalunga jalunga kinini si yi na jaso ma si ko e ke si ai sin iwu abaka do ile akeba abas ji otto ninal kingwa abonga ababel na bongo al mestribio na bong kiem fulo na me school do jinya ire na mabong na bam die la nungi na me sloto ginan kai yi kin otono maram bullinga dinga ele na kelela nga kayimba wala gal nina al incoming al in itti mani nga bakel al be itti sewul kanya bang itti ri wol donga kai na malia ka pungol gen tori kenga na oto al illon do na tige illon na kweniu bar nga ndem bayni na bar nga ngung al wung keria wala kwede bar nga ngungi aba kele na kurul na kenge na kien ru nga kawe na kinge manin koron min azitil min itile manin ya le puy ko ambaba na manin min itiba na ma itinde ba na ma itimba na manin kele na ko kulkabi na ma laye ba al ko ambayni maran oto ila kinza oto abajel na njwalan dogola si a dien kasaja na korokabi baskere baskere kamungi na duorik ina lomba e ka ay alduing albaral ke kiran ay kal itinkel mapua lala ila akeba kin nama yenge nama otanga kernga ge alkay na undula ine nama jaso indelin abay in iringa san nyundi in itti yegal den sur itilew ila sigal lomba yi marangi longa san dembarale iwi kin otona makayini nina alton dio yi iyan ki ba ki kalun sa kilasi ni ki kulngiti sa wala ki otoro daindio yani orrenga dingale ke nas iya kwesi imbeleng al dingba si jaldo wala bas imbeleng al ding iye si janyengo yi kile la ngi yelage marang awna singalung e kwa ke yin otonden toglena tarai na so mazata yani alin kaminga al majirin kwesi itinsi kaligabitia ile do akeba ka ngi ile sido na tuka kai ka ngumi idingi na sab na sabab sa sungainga sabab sungainga kina ma kwel balangin naran karum na ma ka ngun kirsinari in rie bio angulin siliana denja ile duiti na al denja ile nyanga yen duo unaskin galon kim porrenga algel lumpi in el jinjual kain dolage yengal ba atingage kien albas soga kang au ayenga amin duel na kien ayenga wenga ofogul yalba jumon galas yero na nyana den doranya nga naranga dele tongvia dele tari nyanga dele kingikin oto iyanga songwa gi matinay kwal kul ho ngai nankay maran ye kaske atinyanga alan sogote bukwale den nangali alan kwang ararengel asang bered long atiki kwang kol alan kavia alan kerang na alan king existesia na alan ki kwanz rigging ar kwa ingamia jeuring yi aldo jarunga fi maran kwadi nga kin oto aba el ne ke bara jeurun ka sarban jumon yi na duo keringa ke lo onay duo si jundi kamuni idini na kilalang akaimba al gabalai wori na ba gabal wori nga imba yayi nan taka sursi akaiba asanta bunko asoi
0: e ki borai majiram bay a iloren kana ma welelen yin waye
1: tabunje
0: maidik e aba in kwa ato aba iyana abaka ina dogolo kurnyol wala ganna dogolo karini na kwelan kurnyol bay in kaminga e inkwe kasi alangi rayen via na bas kwe de angaza angi rayen via na bas kwe ni ang kwe ni wadi bogui in lea wel bana songa o maran wela lang in lolin o alin beren kasi kwe alangi rayen via ine na mo uke ne skin asi ye na de de tabu ka ni ba ji in ati wala in dollar gi lo vi ini ma dik lo vi si se girsi wona sin jwa al o ma dik na di le to lei min war dina duile to la yani min war ni lomvisi gani nas lomvisi injwa al o ingwe nadile ne tulle na o ne gizi ne rayen bi al o ne gizi uto to le ve kidan worelin maide king uto nga kan la le nan ko al ko kidi embelen kam nga alang ina lomba alang na ve kasi man al o ne kizi de lomvisi king uto nga si kin dogola si ki jurnyo ke la la kun ato ayi duwa abas kwe ke dayin warrelin bizat duwa bambilin ka ingwe al weel aylan kasi rayin fya. Tep jizi duwa ilan gisa lo yi algiye jizi ingwe ini zato. Din jurnyu waja jurnyu ba ilan jurnyu alan gisa hari jizi rayin fya del nimbas. Wala kaan jurnyu. Ki sense warru duwa ba ilan jangana kwe si ilan jurnyu alan gisa hari jizi rayin fya. Baja wangene din jurnyu wa si tuijawe. Kaangene ka inang aming. Idi na kise abasigi kwende sala zizatu ina jawli ba inu kajisi algu urnyu idi ngala urnyu ba yin kasi rayan jala ki marang alang duwa tulle jang lomvi nungi na alang lomvi zis uto wake la jaya ye kwen ki dayin jayin le futu aski nene baka orre kwa jayin daldi yin idi na jayin daldi yin soka skenes agenti marang kwezi uto wake la ale menja asang uto wake tulle ngalong asang isten jake asan kwa kirnga siki gafala beleng. Alan den kilma tulle na kwa kirnga si lou. Alan den kilma kwa kirnga le shafakke. Yani ki gafala na ki kwa mbele wala ki marang asan den kilma niye kwa kirnga le ke. Alan duwa kerse abajegi las den uraga se indel asan duwa keri u. Tulle indel eriasa ke. Alan delin den aiba wala erial ke. Ya nungi delin erile alang aske balang in kwa alang dorola alang badu ingi delin. Lolo. Wala den nungi alang kwa ngota nga leaske ba. Wala alang den bal kwa ngota nga leaske ba. Lolo. Alang inti. Yalang yasi injunyo alang si ilong. Ka ing eriduing iti ilal si ang al ognes de le gina. Oto alang injunyo ila erial duwa lenjagi la ina langa kwa bal ka wel tawala duin jayle. Wala kamang alang ina kwa balang ona ila duang erisi abunna duin a. Lolo. Injunyo din kwe si asang igna ke den kilmaleng. An nan den dalang into yere na mas buo ne ki ang ilong al den ila tulle. Kangi na kay na yung barang ila ikna ma edin di la undul. aji iya jangan jiba jang apa jidin kelmas talang ay baki kuang watanga apa jidin kelma kilom finding jalum fisi ding iti lalasan gina jang kuake ingat tadin si ning ke deng lalas gina sik babod nungi pas dua keri lengke fakin utong agane ki loan dogola sik kin utong kunyu inu dua ngari lengunya sanga ke ba atto na majanna njamin kakwe zalba ela unyuang amina ba alba ela unyu lo ala doin ko ala gutfia na gutin futo ati fia na ji utonga kai nesgi king din tongi ngi sene zia jawle bana lom fi belinji abazi lom fi kina si pisgal ngi din ko ezi basin jawle ki aba inan kana inan ka lom fi kin si ala gol bana al kin si kwel ni ki aba kin dor ki ro bana al kin si kwel lolo bayin jurnyu awna jena wara payen awna jena erimbia jizad din suri jingola din gwa nyana ela kela wata kidensa sulumela duolele bawa duolela e kafia duosisa kafia duola eri le donga imingi jalun sakela si lolo jima din yesi nuin fis jurnyo den to din to de jibizad iya indin dore abas iya na ba kien len kelma fisa banga ba na sok bisok kilman kulile banga kilman kajalale banga rinen dinga ba jolan dingen boker les kilman fukinjangal boker tabun doeti ni jines jeine la lola jago ma kilman fukinjaw namas ineni kulwa kwa sigitu sadik ni kimuto nyetti ni ngwe le di le vinita ina lam balan otto jegil dombore lom fing den dombore le ngwa al uto ke dombore den rimenja ngwa uto adia ke ina le ki ejala le vinita mugina zin gisi aboeba nan jaz din ko si bulon oto abas dos u jiti yaw gial e jang walal bajang do ger zinalen jaw do ger sis belaji al jomo ke yom do gut fal belani njirsi so mage
1: belanga en gama mera
0: njirsi mo
1: mera ben gama yenki sok tok kwa ragam sik ina kaye ne jie wo jengel ragam sibo sun mungal ye mera makirsinga na duwo de ke yom tok al kam ragam risin na ma itrik kwa ke ndiye mbeleti mara nyiki mbele akela kul jirsing ila long al die lolege wala hongage ina majira men ridike na ba kamaro sep rimempia meram na meleng duo ainin seri na maning abalan ji serjang al kwa shafafi e kriya kidie mbele a ilong maning ile san jidin surle jang din surle ai asan din surle jang na natkin dogola dile na forrenga dile ke gira aba iya serai ba den to in sitin zaba dola do basin inna lan kurol na ababa serai ba den nyango en sabangire den ken do kolo do basin inna lan kurol kin na makage kin ma jangulu ngage asa angulinya asa kwa ka ota ankongule na kiyen tabun ka nena moso chikawe kin ma ngamin kin ota alkay na undula marang kenota dayndiyo kay ayi oto iya nin kene sin den ridike na sbulong namas den tongin siti ngunjulel marangi ye meram den ara rangala duode kwa kimitilin kaminga al riti nas de nyangwesi eri as irelba irel ai anangi longana den nino den zuri nino angana longana aminga ala mas betanang inina ami ile mitilin nas kwa kaldi mara lori gam meram dancing rike nas dento ngun dento in city ngun julel tong al en kamal rinet do to wala indelimba alba ko indeling ati lonna do na meram ila lanke ila illalong illo al erake diele wala illalong al tiyinke wala long al seri ila do lala ila seraiba innin kwa abanga kido otanga so ngaskan nas dok yanga ngulel di nyangwe yi yani ina kwa al illon ne bidien te mun riya ke basa jurinke ke ba mbanona duoto yi kwa isigalin gama al ba duoto bang nina al duoto bang ay min adam le kaungye al yenzi lomfi impia al ba sorto glefia riya ake ba asa julin marandok kwa ke nes otanga kulili ati illon neska otto illon nas ota duin nyankwen sabu ulen nas yezi kul a amemba anna rai ngage anna kuin songo ngage jato at doin kwe juru duong enga ilalon den kwe de nyang kwe si ilalien bel den kilman kwe
2: ali melende ngunso kala ala ungiba na tilong na uringa juta uringa jawil butinga lamba is undo yi na elna ene den yang yi den newsis inala mbeleng illa long ala nde ngun si kapya asa nde ngun yi rikenas jul aba illong na kay nalang alung duin jure duin ko edo abas jawla jato den yang ko si otabusin jul kinama ka otage kinama otage asa illong nas angulin kwen yudo aba den yen nalong yero jato ba nya den dusi ba rikena sin mugulu ngon ba sin jul kinama ye kin angulin asa e kin angulin as jato na magal kiya kin atina kela na kela dorakia jato sor na ma kin atina kela inama ye al illong al orrenga jitindelinga orrenga ma kin kikin ngere tabunga duti aw maran kwa kiyelle al kutumul na bagis kayna ya keden to insit sur bagi kawe ne kien dogola sur bagi kawe ne kien dogola kele liadok kien nyanga si bagi kawe ne kien dogola kanigal kien abanga si bagi kawe kangungi in nakai nas killo ta koyin ki illa long alkinin si kaw asan sursi bagi kul ngiti hi na alang alam mitila kan alang long kayen to wanki to ngale asan sursi annam bele na jirsingo nay mat itinkil mapiya anga wala gal ya annan mera midok na bele risingo nay tinkil mapiya kenga lia alkele keden to insid na loto kol asangwa yi a aisa jaso kayla bele si yani albay barakil mapiya kenga ne irin toke irsingo yi aborok elabren wala injam e kal kan asa duruko kiri ang meram inana ngo badu asangen waya ki kasi bareng algi kelma tokke anga na ele belesi al idin anga ne ji jarale anga imbile se keljam kana mal idin ki kuro irisingo yi al kawngi aisa istenya na kadu ga se ji istenya na ma kiem koro dien te brele se finya wala kila yenge al ki kile se futokel na istenya akeba na makas i asamin kering ereng angulo adu elong na ya den kwesi tong enas belemba al au gina din ton jiyal sur bagija la marang elasi inara nga ja baba inara nga jisiere me din ton jiyal me sindampia wala jiga dinya ko yala me sindampia kinyelage na jurnyu male ke na sengula al ko en kaminga duti ngo yala ba duti yi ne ke na makayen ko roage na ke en kanni ki ailong alang illong oton sogle alam forre nga siki ka koranga kurnyo nina ina albara inkwa al illong forre alang kai ming itia san kai yui alang seri ai aba elnes bele wa a na insi juaji rijile jaba hi na de ya ba wa ta alma ngwa la ba insi ka la ba ba aba gal ye bon ma ngwa ai abba wala iya ini risial ka ngane innan na innan ha hi ai se kurrum pia zenina lorian al mona kiriwe dinga kayin a alji dok de nga razalumba man nin jal dia ba yekel lampia na ma locally fi hi le na ma pingina pi nga fi wala gal ningen na poedio ridig baw le albe na jingo dok serai ba ina bana ba bakal rivilan waringi kweringi ni jiala jama na kal yono rivilan ba alang elnes kwa hi inna ma yai na jonde alkisera kamba hi na oto ati dinjore duungi ati kwenwi kedenya jerunga skimba asam belense elnes denya zi kwa marani jena toka kwa inna ma kai inna ma yai al jurungo ina al osaka ina ke undula abai lona sera akamba na surzi wunse nga askamba din kwe kurua asenke balang elnes gi belengi onde raya asake nes kwa na diles iwi banje na duoker ses kwa na duoker abasada ke ba na meske koronga fulngi inna ma yai al oto ababel na kagile barnga konjola al dai ngor radio kay ne indelinga na konjola na njumma na karage ba mungi na ngwa tige kwa tige tok bang bi dien jurole bayi kinal ka amin yin kage tigo to nimbang suri nimbar nga ban sur simbarung marang hi ali idi na sera kurdingo ba hi na inas kalumba za dain yo erdikan gubulin al kwa hi amana gariya hi kimba kay ne indelinga ilalong kyoto asan dogola se kilalang kauli wala ilong alang kikin koranga ko hi asad duo yani istenja akeba na jaso askeba na gabalang askeba al kigabalai hi liya kikira na mutubunko oto na mayeyi al kirin kirsin na makamun kirsin idi na sunwa kai ne jigiti au abakwel asan orete yakan na orete al baran duumbi na orete asan bara sikirel na san duobi duo de bara si juta jundi ba ba au na kikila koranga kurnyungo asan sursi gabala coming na asan jaso coming ina jaba ba is dimbara gabala kwa aile kalifia
0: e kiborai ki sense ine barake Abdul Karim na bele sungari menfia ye imbele iza si duo siki gabala jwa ile na la lomba nyuki
2: asoi
0: marang ilal kuroi
2: asoi
0: na asa kilman tulim faliti na kisense asa invalti ji alki kuote yanga fizgang walagal alsi din dora alduiti alki kuote yanga tulei ine segang alji jwa bara Abdul Karim jaungi kisense walagal kwa auna kange anas baba kiwanga kaulial na utonga kiwanga skaulial kwa ranga kiwanga kawari nama ilole undi jiki soktok belenga ni njirsing kajal al duwa janna dole junyu ki ne mati in kirsi in rimmen ka aining a kwaranga kit ajiki an dola si junyu san ki gavale ki wiya maranka ine hasi wela lang in wa a ji ki sense uto ka in ne ji jaw al e janna al ba janna dogola si jigitiya maran ji asin jumman ba sa dogola si jige ile bad murur wala gal ile bad al lo kuranya nga wala gal yani zeninal kiki ngombele ngama alfatara nyangana sunga telenga kangina kaina ngaming iloleng idina ji din surle malahiza jaba walagal belenga rimenga jaba ala din surle ja ila tila ji jangana jirsinga matinin duon ko ngin jirsing walagal nin yani duo kerin jirsing ki dora it na tulay ba dingwe ina zimba ila mungkinan jiti duo den kili al hadir jangana jirsinga lakin marang den tasir din tonki dola le fingiti idina ji janna jirsing bere al tulle ayba na silbi kindo na na duo kerin kwengi jirsing matu ji al iya jangwala al ba janna duo kerin kwengi na jirsing ila kwe dingal al din tonke yelia ila nazarasi wala gal duo kersi ki ila lawne ya kwe lala liya ila usi imfiani na jijan na yo ina madigi awule azumomba ila duo kwa jide njirsi madinin di manning ila duo lang ila duo kwe la viva lakin din kwe la nimfingi nina al metin imbeleng kulumana jurto nas duo si jurto alba jundu na jide le javiti fa in kisense imitil si wore kwa tarias ka ba lakin maran hagigi ne kene inderi duonin kenes otto barasilla rimayening wala gal rimayening kenes dele duosilla fa ila ken gol de kila tabu ma duitiya ba wala sunwa moso das fie ba na majay ngana jumon kila gol da sella no mafinya na ka inyi no mafinya na kola inyi den sabangere fo orre kwa kisense uto sunwa kin uno balka jimin waral duon ko en ajir soba di jangene di sur si jagil hal di ding jurnyo ki ndolan teyele hal ki ndolan teyan alage hal ki uto ngal jaw birnyang alage namale jangene de la na ji eri sevida zine mat gion duon ko en ajir so wala gal duo sis u jiti ja wala gal duon u jiti fakere nja eri to doga zumiti ba ger mal di sur si jetebel iloleng nama inwel alanki kaungi ki sense na tirima ga kan utonga lan alkobiza junyuon den saba na dogola si ji utonga ay si jawliti na kilaji janajir sin hasi jaldo zoi dumon nan kweke nan den jalle iti na maji janna den kiliki jaldo jirsin ila bele si al jaramo fie na jwa wal kan lus dozi fie ja yatak ila bele si wati o matu duinga bola duinya yal fie dongi in bele si al kwa de lo la la mungkin nan ji dozi in jwa kasi al doran wal galal tari lo wal galal yering ang na ji finasi lo kidmati ninki kwe tong lo toba fa ila ila kwe indala mbasi iwiti hatta din apai babasi iwiti matu al beleke in delu ala bali longalan delu inenka fa orre kwa kidiyembagi awuna ki longalen balka sunwa fa ile tila ji jurnya zika nazi kwe sin jami asan duo kersi gawse asa duo kersi ki gavala jami na ji jundul nas duo kersi a gawse mon duo kersi ki gavala zemo duo kerin bele jitijirsin fa ye ayinin biya ilasi madinin ji ishan jangilarisi liana majana

0: kwambelega lekin kwakita sa kilo lo kila lekin asa induwa si dulo urto kwakita sa jurnuwa usiki urukawe neki dora ila kurnya ba al ilong al takatin kya alam kurnyo ilong ando wala lambar nga si donga ani
1: aso sa men kadok ba idafa sang itrik
0: yago
1: bara Abdul Karim Muhammad donga sungani bara al el nekin si rimmen pia ali mbeleng jaso wala gal gabala ina lumbal nyukini ine a loke na mirsal de kwa na kwa duon ka kiren ka kire al ilai asaga gabala si kwa na asaga ila tille al ye longa na isikil mapiya kenga pingina den sur si kargatiu ila al ka kiren ka kire baraka asogis amin al jel na kinsi ja kin kul ka ngindelinga abajinjwa al jinjwa bak alan kilma tayage kilma tayage kaninge kilma aba elonus istenja diyo ke ba tayai ba a bas kake bas sitanin kudi yoke kilma abas de embarasi ina belemba a alki gabalai ila dok baye nin kan bara nas gabalasi ak askinel ba oto iyangana abanga kayin na al oto kele na dientazle ridikeri annok ne kawne diel lel kawingi na dorik undul bala elna ki kurngo ongo nen gwaye ri alki gabala anga duini aisa jaso ki al dayin tala sa songay hal dayngirike na kurgo do songa kirgo nako ni nas mosot kana tebungo na ilirisi na kondini na ji irenjwa al au na kayin kital ilon na kerkerage wala isa kinga kerkerfi kelasi kabuna sorka ni na sources kaso ni na kayin koronsi nyatu ko kawi nan ni ka nas tusu jerit diwo kawli alanke ko barakwa kayin ali illon na kiyen kilmangale ila naqa akeba au kilman tinga keba kinini worige worige oto abanga kayne iyanga kayin nasi yesi yesi nan kwa dien ton ashara sene sin kayin na kwa dinga nin 20 sene lekanya al kele na dien taze yani koronkari duo akeba lan ile risi bona togaja na elne ki kurno on nasbara singwa aisa jaso na kawngena kayen soko simo kari kwa kile sikagil asiki kel naskando yi na kin utonga lesi nankando kin ali londa ile dog nina al simei na kile sito kwa kawi a kasungwa aswamin aljel ina ba ilong alanki kwa kitkang al kwa mutama kariya to leskang ba awuna kayen porrenga si kundi nasmending amana kilma kayin ka ngunga min alan kwa kwa kul denga rakarul na alan sadigage asan belense kayin yi na alan kage alan serage alan shaffafage aba illon na daile kay namas diile jewni maranga ba daile ake ba diile dok taga anje ba inna maye na sunwa ko rongi o ton sokle yi ton diini rijungo na duota langel na stin ki na fiya ake ba tabunje mero
0: bara fatay kisi na dok bara si ken jawi nan jawi bay adam donga gi anni sunwa na nga sikirje nga tarfogo donga gi anni bara sultan na jenna jago bara Suleiman Umar bara Abdul Karim Abdul Aziz donga gi anni sunwa bara Ibrahim donga gi anni bara Haider donga gi anni bara wo ko se donga gi anni bara bay Adam na jeyinga do gi donga ni bara Malik na jenna jago sunwa gi asogis amin bara al jeyinga wo kusa do gi donga anni bara bara Shakir donga gi anni do ga jenna jago nan asikir jeyinga bara Mufid Mufid Ali donga gi anni nan asikir jeyinga bara Amir aljanna jago doggi donga anni bara Izzu doggi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim gise donga ganni aljanna jago bara jutumo forankwe donga ganni Badruddin Ahmad donga ganni aljanna jago bara Hamid wala donga ganni bara Muhammad doggi donga anni
1: Muhammad Elias
0: bara Muhammad kise donga ganni bar nga nyetti ni ngueng albel na bago bara Hamza dogi donga anni ajanna jago namajiram bayna kernga al insabang erem bang nadi en donga duile afago ba bara Kamerot donga ganni Kamerot safe sasoris jamairim menfia ine na belengan senga gelagene kwa kise lakini
1: bara Musa Dabi ai tabung majaramba en awna tabung ke en kwa kul

0: Asoya nung kwa kengi de.
1: Asoya ayves abara Musa yal asaya na fago.
0: Okay.
1: Donga sunga ani. Tabumbing bara Muhammad Elias jinsi na jundul kwa kulgis asoka mengu bara Musa jinsi bara Suleiman Suleiman Yahya doge donga sunga ani jago tajagin aratulei na udon nesuo daragafia auna bana bundul inna makai jurnyungo al elong alankika en forre en kurnyul ki lelong al for en si in kurnyul al di suri jurnyul al meram kwa waringan alan urnyone skaker wala din forre si in jurnyu ye asa tala ke del din irine si lom fi tala ini alan kafia alan den surin dangalinen din dangalinan orren dangali ila deldin ko en kay otan ga yallom fi dente munja maranki lorian sunga bas delin kay surunga si nama lorian zata dogolan kien forrengan kien uto ngazi kabu na kain surunga kanni ay nanji do forrese asajel joel ala mbakai ala mbadi leli wala dirri yohane ila ke ba do denzi jayin ke zata jato ko ila lan tirker ko ila lan sikitirker yi ila ila lon ala mbikalas korokinya yi aba illona yesi tulle runyungo dele ore basin otan sunwa tulle ngawin basin den ore sker maranga ba nyoki kurnyo yi bais kafi bais orenyet urel nina liena otto jurenga kayin na kurro kwage marang azang orresi tebunje kirainga bake na marang oredio de alkwanga ma duofanga na nungdiam na dendie usungel ka soy saming tebumbeng
0: e kise baraka mirot ine uton songa kayin belenga songa kayin ne jiremenja kise amingi longness orre kwake uton azikiwe al baraka mirot kwa ine dok e idafa kisense sunwa nin tarasi ki uto ngida en radio kayimba madi ki kwela lan kwa e agudle uke wala erigene en kaminga altenge kayin a juzen asan kwa tenge juzen zi gut kawe madi gablina a ela basan ya ngweje wargal gabli ko en usina kangarba kangena kayinan amin idine indain bulilas kamba fa alji kele tenge ngazi ja tengenga kele na lombal hoy ato amin jawone jigila wore kwa ay do ba embelen juse sia lombi irifino squad do timenga egel ne ingwa ausi aba yelo to glimme fe duala ga ban sin kerker fe den don borele fa ine lolen jabas ma di genes juse tengenga sai jiwo bazato di le zato boko ronke ini ma di kangi ne juse tengenga si guda zaba ingina lomba zeninal bay magene dari jigene jingi ki tini lal jigueni arral lay sare lay nama dari jingi sin jwa daru bon albaga jejuel ba nama dari den tusi jewli nama sin jwa alburo bay masines nes duang nes gare wala gal natil ganjana ja zawa wala ga juse ina alon ba ala fikra dai wore len kay ngila ko ba innan kolwe zeninaka zenina dari wogit mara jola sen jala na jingi namas gena jingi kangi na kai nangami min duin bagi die le yani kangi na kai nangami idi nami indala ngai ba awno isi jang namas gindul na ke loto gle jarti wala gazi ki dora to jergiti ki ila din jurun ila jijwel isi na jolan jundi ki nama ga jundi ki dora wala gal ki tini da jijwel na jundi nama jundi idi kangi ne duo tengenga zomba lom fiken dombare ngala ajana juzen ken koranga ti ajja tengenga zga ina lombal hoy kangi ne ska ngama ye imbere ausi ye limme ve duala ka banzin kerkerfia ba kangi ne kai nami hatta dingil akki gavalai atingil lo na beleke wala ganu uto akay duwa ke balan en ko kusi ala ka ba jaille idi ne yidul din ko ejan lazim kusi ngana ngumbula te yan anan kai fa ne zin ji injalo ay lo lan ina kusi ngana kai kai nin arin kikin kusi ngana ati birnya age ay singar gibirnya ngasi fa ji abas kin si jalo ne juzen si tenge ngajalo e indala ngasi njergiti ba zainina jijuel kidi njuro wasi njergiti ba idi na jiro si duwa janne zisi ergiti ayene di lomfi fa etabire nja ila jergi asi jina njergiti din sursi na jergiti lena ninto lembe aden sursi jin sursi na zina njergiti idi na inyangwe juzu la ete jaza ki kwa mbile na wa di lakuro din sur lakuro fa maana tuji ame ilona basti na njana hii na njana koja jangazigia ba din sursi na zigia lela nana adam deng dulu lengi na yankwe kuro fa mara tu etabirenja idu na si yankwe su koje jan hafi ka bagigi a biyo si sunwa horre kwa maran belen sela din nanin duwa kwa nasde nyankwe su koje hafi etabir baden sursi nas koje jan hafi nado alang kwa kaunga ane kintengenga le tulle futo kare la nang kwa kaunga iji duono kwa sen yang kwenje auna kaunga ane juze ntengenga sis gut kaunga ne skalnga iye juze kai walgal bi awal gislo tok dor kawe kai kawore kwa bi auna sin usi balo amin ilon na ila tenge dombore adia ke ina de la ke ba durgulo asen dombore jumo ngase kele tengenga ke na kaunga ne lomvi in kintengenga dombore digle jana dombore akirnga le na jaba kangi na najabu jurgulo jitindi ni guja jo ba njami ngalang jangin koranga kullu yo min njami ngal ba jola nan tabe nyinere ngalang amna aba lomfiro gen bele nyani na la lomba lomba ki kai ki karantok ne jinjami ngalang hayang lolo marangal bele nga tulle nga dindali le kuritia alkila gene jisiki simine jial hayjang ki sensi orre kwa bizat kuin ku na min diele ela bas baso lagin marang insei kalaming ina lombal hoy majiram bay kuroni nazain sawa kelkam namukay nga nazain beretum
1: asoy na tane asoy bakwel asangin kalong al otanga kayin nataka tinge alki orre kwa kang nina jurnyo seng isi abas jurnyo ngwasan jurnyo seng isi kalong ba awuna guta kaw na dain si in belesi tin bini kaming asan juru jabil keringa kelo inalang ki bantabun ko maraba kauna ota kidle keral mentoring ilona dinga piegena kinga tumeba kila kinga zete boysin jaba asoy yurona mas kinga asoy.

0: Barafatai kise dognas kain sawa kelkami bara Habib dong gani kise Habib Ibrahim tawa gisal di sunga na jau giti sok besok radio Samarinda rade nagis rimen jau nang dog kingis ko nga iri jagiti ilan sabak kise ka tawa gisal di ka gilang lomfi yundi na tulang alayang sok besok bara khalbasma dogi donga anni aljanna jago sunga gistawa aldi warra kwa baye inang al kang na kirsing na jurungo kirsingo na kora kita sengki yang si kauliti idine intalay kise tala apay na aunagi lomfi kuro ini intalale na aunagi lomfi dok dua dua si jaringa tulenga deng ereng ini na dok alangki dora ilay king jaringa alangki erbeti ngay ba wala alangki king kuro ngay ba wala alangki din jaringa ba lolo kise alangki dora ilay halong fi kwel na alsi e deng are nga leja idin na ye dok kwa duwa biduwa si eri alsi ming deng tinle ayes deng yan diyo ka yes gawriti na yes betel ji kagambulal na maning jo fa in ule dok una kise dain seje ilong fila sunga yeng na una dok dain kakiring ilong fila sunga yeng na dok ni majiram baile kangi idin na kise yense utonga sunga ka ina takatinge alanki deng in kirsing marang ba si long dok tin algi kinga si jelel min ni asa kai ne tina jala do ko la ngi si uto so nga tulle nga kela ko alie ke na lo na do kai ke si do gal na ru na ma apa ki ni fa khibra idina ke se nga ma was apa ke ba wala po ti wa jago ma jiram bay
1: asoy na tane asoy durnyon dora bursi ke yani do wa min dile jogi le ji dinya na dinga ba kurnyol marande nga ranjaram bay ille ba ji jel alangi ko an jurnyu wala jeri idini na tala tala opoy sa songana sa adya ke ba na mamara ngwe sangi no al au naki koranga tulenga kayem for nga si kurnyo aba ki koranga tulle ak kurnyo bay sin ji dangal en na sin de ngor re dangar en nan dal ding di wal ke do nin dangali marang aba elong naki kilal nga jurnyo ba a todok dangala sin ngemba wala ji dangala singe mba wala den horre dangala singe mba wala den sursi dangala singe mba ninal otto sogle ye na kanakalu ay bagil jurenga ninge otto na alkayni na mba konjolang irikayin na sur kere na sursi awren kawen otanas adya kimba namas tala yi ka to al doing horre dangala wala al doing yan dangala wala al doing abandangala wala al kuin kani wala doing baran dangala kin na mayenge kawngin na domborende ngal dile kawngi a na makin al dikagil ko na jure do nyusibin aldi kagil al yusib na keke mbar ngan kenga asa yisi konjola inalan kawe min deng itti mara nyusib le al ela jure do nyusib ye jaso si bo na isten jasi bo ke mbar ngasi ka boba kilmam pi insi boba na inan kwa kuruwa sa kenga balampia kuros kenga kangu idinga na ye kuriya dual kuri redon dole ke nas tabun ke ritalam pya langa pya ba pyanin tullen yi idin anga nas kurin donga ke nga yi nan ke kire ke nga nan kelatille a bari fulim buru la den donga ke nga ke mbar nga sa elon ze se konjola kawe ye marang alang ila lambau nas ke mbar nga si konjola pya la maragne
0: el nas siski tulleji
1: konjol siski tulleji ngona sen kwa ka aisa aso bingasi otoji oredon ali ilon na dombre jawliti na ilon na jure do yusib ndeng deng deng aldisi arden jaw jidele kas jiwi yusib al inna lalonga al deng kelma inna lalonga na skembar nga si istembia inna lalonga badeling alba ya nga de nafsa si asa kembar nga si fia la inna maye ni ki otto inkalu ilalon ji al kwe jurnyu niwla edele na jurnyu ilalon al wayniti na kuru do yawriti na skembar nga si STMP yusib asa kembar nga si STMP ya do mon deldinga asa STMP ya na deldinga asa jopo denkel ma delding dio kenga ina mayani ki ngam aba ilong na jore duong wala ammo se tulle jurnyo ji alamba tulle jigidele na alamba de burundio dangali yusib ila tille aliya elan mankilang ingi kembar nga si faso si naki gabalas kwa yi namagal ki 15 skera del di nyeti si skera kale skera alye anga bi urtutunga bam balun si marang awuna kurgulin ala nga tanga rasi tulle kerengel ye nas buru del di nyeti si ka nyofo nas duri ngu nyofo ka anga ila oto ki kan la wala kain al kaina kurnyinga illa kain ali illau oto al deng abasi bagi fiana el naki kurungo ongo na masi deng abasi yi kutifia na irijaye na deng yasi na kembar nga si nas faso aba illo na oton deng soklei aliyei na kwa erizi kulki kurung kaminga laki mara nyusi bie kurus kenga ina lomba al kuru durung kai kuru kurinsi donga kenga illo nga kembar nga si ala nkale jini yi ala nyeti mpaso laki mara la ye na fiao marong oto kai njure nga na kai mera ma utonga si yi jaso kilmales kimba duo yi dembarasi yi otoni ne urkenin abakel neka gila a alkalmayi kila yelege kinga sigle tume kila yelege jurnyolonga alkinga me matel jo din ki fejabon yi kin kinga sai tume ba kin kinga sai nyoke jawitia au orakwa nakan al illona dombore anki tole ko rul alan otaki kawo oton si le ki long alan marangaran kila ke bungyo kila jurenga suri nalan illonga alan yen sursis kesul na futokara yi ne ingengi ki oto dayon oresi yi na kayin alasi ay sin karen kangungi idin ne yin kuru kwage aba illonna ki koranga ki sense kurun ne na yin aldi alkaba ki ngabe sin ritulet ulun marang aba illonna koron kurnyo yi na domborasi alkeregal delena arden kaw wotanga tulenga akerengal beden dio ore kwa bankwa kan jato namu kumong na ski ota dinga tonga kan bal kunge bal murungage bal yi bal jaranga gena dinga barnga ame inna maye al oto aba jongona tololin jegila al ko ngame al dogola kayin yi na kien al kayimba yi sur kame na sur kabi ya ne bal na jongono yani al dinga songwa kay ne undula barnga na kay njurul marang ile ilalong ki alang ore kwa inalang kalnga na alang ilong alang mujtama tabunje ki kwa mbele fuka kwa wala ilongal ore na krimpiti ki ko loto kwebi kwe forebi forre al kurnye alang orren dangali na deng iyan dangali na dem barun dangali na keng alan dangali na surun yarel ke alan dangali ni na log yusuf dangal ke ka soy say meram
0: e ki borai a ki se basma mama a in kwa al uto wadi nga kayin na dok e jaso kit gasan duo fasi
1: asoy
0: nga kayne ina la lomba alan sing e duo fasi e ki ngankang marang ina alhasis majiram bayan mitil tan yusifin jon na jagil yusifin den uila idla kenga atina lo mana yusif den kilmatu lege asam faso ke mbarnga si lolo asim faso ba na uto akila yesi bule na kila se yesi kawe ki sense uto akila se yusif si iri bitul atini illonga na yusif den kilmatu le akenga ba wala galonving ereng tulle akenga ba ki sense
1: aw jurnyo tulle ak akurnyol ba
0: do jurnyo tulle ngereng marando yusuf sikam ko jamin de yiti bulam min ya sey kay ngana
1: nina
0: lando apa enga ba marang kazi ba jilon yusuf samab da kenga na yesirog lom filming war ilo idin ne ken uto mas kay nga silom fi yesif ya na sey silom fi yesif longala war enga na de nga baro yesila mbuto tieli ni ken uto wal ken belen kilang asa Yusuf den abba esi ana ye den abba si belenga fa kise den mabda to leke Yusuf inki gavalene ki kwambele marang ye kembar nga sa yesi konjol kawe ye enes paso inzi kwa ki gavale hata kembar nga locally ga ngi laki marang ye fingi kangi lomfinden tulingal den dioke nanye ni fingi ne ba duo ho wala duo a de ke nga na lom vivin ne yilo idleja alanya kai alan si ye kwasi jofo during fa illo ki sense ki kan bara alin jo uto adi ga na kidara ga basan jaso uto anin ga nen din kilma dirro ol uto anin ga nes do jizi fi anin in jo hasan aso ba mara ga ba ka ngene sun kumon ki asalom fi si kan akit basin jaso
1: aso mungi majiram bayin do karo nindele ago ki sense ota ki imbarnga abais kwa bara abais kwa kawe barakal salma abais duofia ji mangenjwa asanga jasoba nama lomfigal imbeleng dok akila ota alke indok asa kwasi itin kilmangale wajafi ji sogin opu asa eri kilmajanga ba ele risi kilmajanga ba taka sogodo ko anjungo ba nakile na mayenge al wajangale duitia a nama kaumiti ina lombal ki kin otasi inkelu marang lomfi dok den dombrend yeji ingis kwa a asa jaso nes gisiye ye faso a maningin kwa material kateya an ka riyasa ambala ki marang ka sesa duofia na dok na maka kaumiti ala dok kayen surunga si kotortoro kise yesunga tarai sunga tarai ni nakinal ki na dengiri sei na jeila yi aba yani yensis kinya ni nakile si jolga jiban yewa kataka kinsi ka indu asanga asoba marang lomfigal inala nga belemba kina mayenge asangi kalung a jaso al sunga takatini na makwel maning alam loke alanji dele jago majaramba en asan maning jido di sursi zata jaso ka ngu uto adia kene ki al kauza ta baka iyo na a na duen juro le weyinge otenga lon sogo ungi wala asan aso duen sursi kim maning kain surunga si kasosa duo jom mani na din sursi jaro al kwa inka metana yi tasahamu nafs yi baden namas musodja sunga tarai ki se majramba en dimbele se ki ila lekan na kanzi dio na inka mendok sa asanga kabo wala asanga kaso ba yi lakin maran tadrigiyan jiban dumong abas jaso na lya sunga sunga domjang minki asa jeina jaso ba lanu lom fi mbeleng ai sa kwasi baso yi na kaiz biya ki ngaso al kaliang al jawilang inama kul kenota sursi tili ka sungwa a tinquel tinquel alang kioto nina kenal dain surungiri sekingi asang ki kwase karso sungwa tinqueli marang nina ken al kayin na jeila yi kilase jundi tongindio kwa kayin na sinken ota kayin nang kila leafo gulba nina al jijaming lege marang duri kela yi na embeleng aisa jaso ati otoji aboji ones di nyangwe senjwa duin ni ukamalesh ila alba kelma tokia nga marang aisa jaso yon magwala kaisa hausiba ka asoki sami meram unaka nukundul na kie inkirsing na yili nyi ala ndokola si kikora kit kurnyo ale long asan tabungereng ingalo nina yusib nes dangal kinye soy
0: barafatay kisi ense marang ine bara kisi e jaso si kain jangale felan uto kain ne kitage ba longa dingan halduo e jegile kinui marang abduo fingi na lomfele e donriga na lomfisi jegila kinal kaines duo del dilevi kisenze basin jaso kangi idina del dinke uto wala gal duo ilal gese del dilife yero si lomfi kene sifia kisenze idi ngaise duo jisi jiti korombia futu ajeiba wala ugula jeiba marang ba ila ujaze ni nal kimitil kaminga halan junina asa kering na kamalie idines den suringa dilong ba ilong na dueti idine lonsi kisense asa yasi taga riasa nga fiaba fa kibarka gis amin sunga ore kwa albanga na kwa kido kise oto dain domong ing dogolan jirnyungong kenga alan si dogola si kauliti kidna kai ndong na gisergi kwa idin na kise matigimbi ngasi ugula kariya ba kingasi rogis baso kange na kai nang aming ila baram bilele kaunti na la lombal kali maram bagin ken korange na gutan ken korange dog na inan bilenga marang inzi jay mi la duwa se jiti koronvia asanti esi jaso
1: bara iri eren kwa bara kenana iri kwa na ngwa bazgi du si jaso na lombal aldok al nyukini yani
0: abazgi esi jaso ila esi fin dine nyoke jawiti ila bara lesi wala jisi eren bulomba marang yeden dulo wala ken ko jaja kilalfia ila bade ila finiti fa so gizami ngore kwa kidiem bagi idina dainti si agini na masoka kelele kaiti al undula na tulenga ge na auna tulenga le bang na radio samar gise kitina kultarifi bundul dong na bawgiti na ferra baw na rim mengis baw na ba mengisi kila kitar ki enjuro wale kai ne bingasi songa minim fiengi bundul na bawgiti kisense warra kwa auna tulenga le bang na kusenga karabang kibara ina barafatai.

0: Dogra nye ting ela se kweli, wala yeng ela se akweli bo.
1: E yeng kawe. Kwe bi kwe, deng aba na deng iasi kweli. Alam si soring no kuon joingi kengi. Nombare ma siole, sangal togle, sam versa weye na tamansi ardenja.
0: Ila yei al Jesus Christ deng ela. Deng iya mere na ma ki Joseph si juse kawe. Marang adit. Na yeng lo tok as kan yinye ba yesi na ma kunne nas kwe dioke kuon kwe
1: manden ki kwel alan kala sokon utoman jas kalum nina yangang jo jase awing tasle kenga na dentin na ma aye tok kenga ye na ma jirgo kenga na jundi na ma ki dora wori kenga kwa awing tas ata sur juse kai
0: naka idini idin kenga aba ye iti do wai Ila dio asa yeng ayeto kain se yuze kawe.
1: Dora nama ilonga niuna barui idi ingna jase sasonga kakire kya.
2: Bersa weye nataman imbeleng al jase in enga merengi Joseph alan se yuze kawa. Na mara na meri asa kwe dio kenga. Na Joseph nas ilonga yedeng abba ala akyanga ba. Ka eritara deng alang se Josephin yuze emba.
0: Ye yehudan dora in abelenga ba, Joseph asa dora ke u inining ala mere si yundi.
1: Ye pia sarap. Maranji jagil al Joseph duo tule kenga, nansi koranga si tule longa. Nambagi piyenge, nandog mere si sasonga kwelingi. Ido Joseph namang mere, utonga taranga le kaingi. Elaina yesi adengja dungo era. Nobulo, mere nansi longa kwe asa ye dio kenga. Asa kuong kwe kenga. Maran Joseph, asa longa ba, naman si lia iwo, ka alom si al kilman si min kenga. Oren kwele, nankie njarunga le, asa yenga si juse kawe. Maran alye indala war kwe bawa, kwasi nama tabungas jengu. Na kaunge, nase ake elemba.

lompi nyeti nyompi nyeti long otangasi lompi eribi erisi long na lompi nansi nang eribi erisi low matsing otanga yul na dodik ajegelba marang erito dok akeba alansi lompi le yul duo koranga alba lompi jelule kein ene koranga kit nyet otanga kidal jijau alba lompi koranga le kein lompi low Aninci kuwa si yula na kwa keranga kuliba lompi ba low. Na ye keng koranga nyet di si low. Eri si na ye pia na low. Na otanga kinal ki kwa na nyet ye na ye pia. Adi duldin diyo keng. Ki nyet min kwa namang otanga keranga nyet. Lompi keng kelma ale sanga apay. Ilay na duho lo si kelma low. Udunga si kelma low. Nama lea pingi na pia. Ye nama sindiye ke al otanga deng kelma keng na pi. Na alie kwela lampia na jai la. Asa yulinga lompia la lo. Mara lompi lo ilay na ye pia denkel masi. Namang yulzi. Namang iliel ye kwel. Asa yulki denkel madosir lo. Nye ilay na denkel masi ye pia. Na ye nandosi. Otanga nyeti si long. Kiit alie pia na kiit. Al du dien tagun njarti. Ya sa lomo. Kera tukul ye pia. Lompi as jengil ba. Ine do nama kwela nkagil. Lompi ye kerrek. Pada lo le itala ke ya zingen lo. Ota nyet indulin diyo bas jengeli. Tong kuri bas jengeli. Aba kwa ditin kare kuri diwo nama ela na toyi lo le oong. Jayengin koranga nasi jengeli. Kwaan koranga kikien ota njang nasi jengeli. Dowlo nasi jengeli. Uringa na jaluma. Uringa njaluma nasi jengeli. Juringa njaluma nasi jengeli. Marang kain Surunga doktu jengeli. Aba ki toya kenga. Aba ki toya kindelin. Marang lompi as jengelba. Ye batogi. Ye batogi nang kani, nang otoy, nang sare, na as jengelba. Wala jagin askeba. Idin na ka lompi ang. Yendara beleng. Ka as engelba. Lompi kuoy. Na inegal, mazin beleng ye dok al kuoy. Lompi in alomba, nudu. Ineji wala galka. Lompi ba kuy na ku al yesi kwa al yesi iri karotia yeng al ba kusi na iri karotia kise lompi debing askeba wala suring waja askeba inaji wala galka idin na kwa nino na sur aske ngelibo nina asagi na ka kang ilayeng na lompi nino na karu inaskeba se kana jikang

na kangel jamgwa te na mayina kari magal azger kera nas kaiti da barami belege mitille nas gal riger kela na den kirsimu gidog ingwa da barami belege mitille lo ngadin asakwa gerang aldinga kundul nas kaw ilain anans gerger ga kit alkainge kit alkanga geba na na mayina kari mazgal azger kaiti

0: aso ki bara ina ki bara fata bela ore ko ki genya kergel e lobi lo alba ndo ay kan ni ko ki dal diele kamu ay ay si kamu ona ko ki dal diele jo ay ay si ko nga arias kan lan ka kire bang ki genya lobi lo alba en e ko ki dal borun tule ti ben e arias kan do ki se ko sen ki dal ki ngaran ona to wapi ya lon pieces ko lo ko me la wuna aba ilong na dainta do ki lon ben jiri ngo ka kire da wi ki se uto ki dal ki na putos ayu do basi nyoke ini e na kwa kital do gena da emborun kuzingi kise una lombi romany leja na kwa kital gal wajana ge dok au nas lombi efero na dok yei boru al asanti le wal atanti le na kwa kine tar ka wel ting kuinga worige kel kam ki dok au ne zwo kwi ela kise nse la una gal wo kwi dok yei al gundi al kwas ja kiten dorakin songangere al li na kwa tar nga nyettensi dele kitia a belna bago ten sokde en laban yena kerek bundulu barnga na sirem memba a uze ade ke na kwela lonko na kawarine a na sa songa tagati ne gedo kasan kalom ay ki dain surdio alkain walgal kuldinga surdio alkain wala borgo surdio alkaini ay na dik alkenan lompe ko edo ay longalan kayalan indiren kwanki en tazali a na na ma belasi mo gain na kwela ndi en kirtingo na baro gwa sakai na kiyo balan kirtingo ene na mamma ene maram bene ela na e donga ene e ilia na makago na kawar kital kengi ya soy kibora ene kibora pata ija kwa maram bene
1: asoy kwa kit aldiele jamungo yi haisibo mungo na kwa kit gal aldiele jonge haisibo nga donga ikani are ngaskang alam kuldomban del dindio tajagim bel na bago na ron tabu na skarinja unya kamba bago kiki yung are ngang otton sokle kaman asoy
0: e ke boraina ke borafatai yenes doin antara jago kisena ma alye ki kerregal kundu la ngorre aliena utonga ke dangi andali ka wela wona ki ngwa kisense e anden dali aliena zboram potaja so wa ke sa zona ri walgal ubi u abain kwal ke ka kise basongas na ya undule wona ki songa ka gila nasna yele na ma ile ngungi e belna bago tarasin dinas rem memba barnga na ke aldugi ne kana kirtingi na lomba alba dayle kin berengan simmo akela alamba boyinga no duiti a loro ken simmo ko dok diele kin asam bundule ne kital kin asam tarika na alan tarifi a dok na alan dayon re tarifi a ki dora elal ki ko la sanka go ko ase wol gal dayon re si lobi lo al long jutumonge alan si dayon re jutumole ko anyetting e sharing kin na na lombari ten sokle a duotong tum ade hadira jam banagel duodi dok ause nja na karanya na dok kirik ause nja era dok basta bunjo ke na era duose do bukuro ke na bulitia alang era tong tole tumo na kise etena makwel alang ka ankirsingo etena makwel alang ologo ankirsingo ina dulding kwe ya alke ki kenja nga a kidik si inkain mending nama u alki kwela sa songer den sa bamosot ka alye kai a ologa al itin kain sa wagan den sa ba nando uluga kerna ke nan kerna ke nasa so gal gutin ke uluga ge al lompi duosi gal demo hi bakena ini namasgal kiden gutin ni namaskul arra tembetes ini nama ritibia ke sense al sa so tara sine del dindio duobi du seba surmai na duobi du adekel jaminan ko san kelam adegal el don na jangi na lon lampi ina pakkat ko se basa sin del ba ela nama ela duonde ngulu e kinan ma ko la en kagil e ko asike en uluga ayenin kadni wala ko lan uluga ka bu na kan ka mayran bayt ina nam uto ke nesa zwa taga tine ge duldim ko en gundu ke uto ali ke na fi 15 kalume lo mbi duo duo si e ko akide melen kam ka ma wa bol den ati ina naske nan den ditini nakki ko an asrigim ba wala ina lomba al lompi duo ke sene ba esini eten sokle ki ari long na lompi duo si den ma heba ini wal gal den ati ina le dele ke naske lo san ke nja ke ke wal ga aran ko an tas le ke nasko asi adempi kita son kwa kerka me de kel jami adigal gutin ja son kwa gut kawe na ka indosi ki ai ailong ilalong ide asa wolu ke de ngalan kanni wala kidok ela du abu kumona sima ban kwa nyet ka na makawe na maskero na ma nama duo bi duo ba na ma gender na masin kwa sa kairo wala ilong lia san karin ga wote lolo indore induzi asa abu pelan kiro wala wala sa ba nyet kiro ja gonezo
1: asoy na tane aso orre kwa donga isunga ni nama utonga dinga kini nama tinanki doke de kelu laki marang jirgungus apu kini nina uloga alduo bi duo si deng uloga kani alduo si duo si deng uloga kani ilong nina alduo si deng bagi kani wala nina albagika urugin jani baginjay ulugin jani a aldozi kani kurun jani na tabun jabay ba nama ailon aldozi de ngolu kani ilong nina sa ila irce sa du timel dio a ye ilole sa bagike na asadok kwad ani inkaye e inri aldengi marang zainina ki metil al auto duo rifia ni nal jis metil jalo alan duo rifia a kwa ke bele fukat bele diseke ne kaminga a yani nan duo yani musa ni rifia na makel na neki ausa ki zikangi na arun si ausa kingi ile bele de la loli na lomfi inal la kwa lala inal ngaiba wala illa long ila duo al duo rilafia alan kel nas nyuaka na maskero ni ay duo bawna den sisi ni ila abanangi jine ingo majaram bay basingi injeim kasi illoli ka bagiya samba na deldin kwe bi deldin kwe abasi intima lo nas intima uloga asake ba ken awdem ba asake ba ye anangai fia ire yesikil mafisangi ba ne simwa ngomba yani kimitile jwa oto jël nek gil ni na oto daim buru al el na fago nak lo ngale fago idim fago na stoga nga sungain kien kil magale ne kien juru ngale kwa inkay ki kingese kay huluga hayla kaniba kingese kay bajayla kanese kingese dain dol hayla kaniba uluk anang lo na duwe na bele rising na kela as ma dembele si kelas jamba ila dubai lo ni na nungi njafe na duwe sebe nungi diebe ki anang ailong ila lole mati yesi kilma simwangi ba na ba kilma simwangi ke ba ire ila lole ba korindiri na ba korindiri ba ferraje ngindiri na ba ferraje ni ne dutumu ake ba do jangwe ke kinna makage na ma nyoke jenke inna ma yayi ki ila long alang duo bi duo de embarasi keng ini na de embagi ini na kutumu na tabungo wala ilong alan duo bi duo baram bo inna ma ailong nina al gamayin neki goma se kwella aba goma ke manato bo hulugan jani ake yani ai duoni je otona yani dure duoni na tarif ya na sulum ringo ati silin silin nyan dulo nyanga na nyanga na awreng e na ayu rivia na maske ngirsan kwadi nga el albeske ngirsan kwadi an majena den jël de tul lela julo hi duori na ma el ki goma ndora nasbaw ila ila longal duosi ke hulugo kani ila ye aiba lomfi ki longale sungari singo na ma hulugan jani kai baginjay mani ze surti bagi kauliti nansi kakang nan deles jutumukan nansi kakang nan tabunjoke na marang ila ri ale lo na kidele bogi gaw ilong asaki ngalong holo e kiasa kalong almadi duo filan ni na fiya ne risina den holo kani marang ina esmin batari asanga kaba la tari singa dele kika ki bogi yi zainina ai abba wana nyangana bawba wala dai ngutorik na reibeta na kurung nyet betanes reitu levia na manday nga basi dele runyo wala day nyesi dele runyo otoki ila inangwa alba day nge wala fingining nas day musi asokwa ila namay londo nila jesi de ngulukani maranjundigi ila reisi kidok asantarika kinama kage nama atingage al lomfi kwanki tongale jawurti na kikerker korang kerker jawurti maranjundia alankabu tarika no kutumu na kite bungo marangi na lombagal alankeng ka wujunga alankeng dem bagina keng ni ne keng huluga dele irigal kiuna tuga kawe ilake ba asoi sami
0: ke buraina ke burapata maramen kese ye kinaji jo tarasinde ela unaki alkalwal jutumo songa ina doping tina tamo do tiba namake kai utanga dokaya dokaya ke ne kwa asker ne diba illole na mai na jundia na jutumo anangen kwal jutumo ke do ki ele lenga tumimba ale longa lang ye longa inaka ngun eten sokla bani fena ka el na eridik a kino mara eridik e mending kidik na wela lang asang er nga lang ngwa ki aba illona ri ijangi alto lelei alanka na tabun ko mending aba kel na surunga sika ma yo khatara al bel na inan na inan ka na ri illong al orren na orren den jutumo ngi na itina sa sa to lei banju mo ko adi na ti nungi to ka to ka vete ha in kaning ha in kaning ka ha in kaning ba ha na mang astaring asa ke al basu to adi ha o adi arati ke ga bale ina tore galam ko al ina landa ga van so min dem bale mbadinga maram ko kan den kering ren bele asa zo kum me Sa son ko me azam bele tun ye ka ina ka alpor ya la ye por al ka ina ka na ka so nga ke la du ke ra do ba ro dun ka e la ba ro dun ke na du ke ri as lom ba ka ina ba man nin ka man nin
1: aban ka yin zata wu ngo al kwa ilong na en di ntala ke nga zata sin yen ka ola
0: e gel ina ngi na du ke bola as lom ba ki ngo ka el ka ka ina ka ba ye na mi la bara ne ke lui na gut ka di di mbele di mbele ba yen ba en ka ma ma sha Allah al ba batna al ba gut al ba to le ba as ka ba mara kain asan kalangal bere da yin yarki kenan kirsin na da yin yan den dale si na mukundu na kalo yakin kwa kai na kai Allah ya kadi mara kwa pota am bere kai Allah ya kadi mara kelan tariyan bere kai Allah yake yan alin ki Allah kama ga salon na tin kan au na ma kelan insa so wa kin setin mara litel ni zan so wa ya na ma kwa nyet tin zika wa ten so gele aba jumo na takriban borun wa sa dele ipe yan dalin den itfe
1: wala asa lo del di nyet le aba lo na oredu onke adal nyadle boru boru ne lena ore duonke
0: bayindelin na eten sokle kidig na madogu wala lainwa e bas e long asoke non duna daki sokwetandio e nakwele alamba ku yukase den hulukane ya ba ku yukase
1: asoye
0: nakwele ande hulukane illa duwa digin den del undul ilor kise kin asena ma kise kel masimo aba ilornes ki ore kwa inkyo ilor na lot ka gona insikiwa dobe do sa tarike na pial den ulukanna na den uluksi duala bouba kise maraman kise baslon al kenkanna kionas ora kenna si toba kenna si na kuma sene kutumin na in yutumo na mabasi wa yel tabundute etel sokle eji ayelu al indu ma yaramba na pake ore taripia na ete kwa kele na kwele alan kagial den simisi eji ayelu asan ayjo ken kwasi
1: kidik ka asosin wa orresi asaki kinsi erringel marang kidik dog lori gang awngiti na kering awngiti nina daim boru nyetin dem bulile yani na itin munile awngiti asoi orre kwa sa elesi ka rie alang ni kawa na daim basi dem hulukania sunga takatini lano taringa aljefia adias kay man domoge na jundi marang kwa yen kaminga al kona duongi laki marande en konan dio ya domo apunga kay na de ngara kere ban na kerengel al ki kaungi na na lomba tombol si nes kelkam na ilong al belesi nas domon si kelkam auna isla yom fago na de ulukania na auna ken dola barngantas le kay alang ila uluk si kabe marang kasebe si ilong nina asaka borun diyon yi borun yetin diyon na ulug kwa duosi lia kania alia keba
0: sey
1: indigina ka trikil ma sondoro
0: indog digi bore day ngore
1: ya ma day ngore ba kit bulin yet aba sudanin kwa nan aba do ju mon na kwa kelena nas erikawe baba te asay surun wiri jawla kalas na ma ranka wa sangin golon ki ore kwa e yiki la lori alkuro ila duo alia kema au ne si ulug ila kane asan die den kilman simin den dio el nas i wardok maralia alnyanga man mungkin nanke ngwari ngale dale munim fingiti na kendo gole munim fingiti na orele dok loriang yani kilman simo gila himar machin ko le kuyi kan al duo ile lan den tas ne akeba ne kika wal holok kane na ma wala lan yenwa ki ila loles ouna sitim mosotka aba duobi duene lorang den hulukani alang ouna tin idlekani alyekke na longite ne sikalu ne kinga ko kulkil masimoke na duobi duyo elnesi yi ko jige
0: alda inta bunke
1: na ko jige yi nas en kwa aso marang do jittiyay ba alye nas kunga nakani marang ki long asam mosotka ne le tongata bungo inama ye na hulugan jani otto atini manningin wa atini nye long na ne minti itangal ye dele kenga den kilman siming na orre asa iwe katare ngana pia kaza long ba alang duoke nang ilele songa kwa nina alanya kwa auna kan na kundul inama kai nama uluganjani meska funyiti bagi oto kwa dinga maning kain ke korana kiranga na ingame la induo kai I alba sawagi wala alba kona jadu
0: mi
1: alba
0: ba
1: lakini marang ba ila inyai aldal dinga situm al del dinga situm aba oto kel na kagila na nan ni na ilo no kor indiyi kona skena zepi al lo dinga yembeleng al karin uru na tole uru tabu muker na lo dinga lembeleng ay la kel manga kani yi or or refor yani kalu na limbeleng al sumotoyen ko al turu dogile na fugo sor ko yani kin do moge sunga den dio na beleng na kay njuru ngale rugo ngol al minki takanga ka maran na di oton sogle na asam min ye tamane ndan ken ki tole for forenga ke kire ka ngana skawla alan kila konjola ke yina sin ken kona kel kam
0: na pasen na ya asam bele baram bayin ko
1: kila kula kul ka ke kila kul jurgulo ngage otanga punga ge nama in ko ilonga sang ingalun ki lalong al dubi dosi sursi bagi kawalan dosi den kane ila yene jutumoy
0: aso
1: bagi nja yene jutumoy bagi nja yene jirgimoy bagi nja yeyi nina al incoming yi bagi yi joyingi joyingi bagi jutumo abay lona de lore wa yi wala jutumo bagi sinu in yeyi abay lona kininin kay ki bas kirgin na battabun kanne a au na duobe duosi andang ilong na ton diobang na jurnyungon ali lon na porenga jurnyungon du kay nan duobe duosi den olukane na sunga sunga keringa ngwe na dok ingwa alandok iasi na yanga skin holuka kane alanga kaluba na inga min mera min dembele ha ali illa karaba au kel asanye kaynes ila lole kayin wolugin jani wori oto meram si jundi oto nan in tuskele abajel man jingo bangi jilo na tori na dongan tori nga kang kaynes kel kame lekin maran ki rai nga kundula sankangil na abay ngwal jigengan sabba kame ninal abongo kaynes kerre kien are nga rimmen kawe no kundula sin rimmen kawe na asa bara bara sagalin ken yi merama sungas kayin abay ngkayin lan kristingol adyasin kayin ba maran kundula sa idinga kundula ba yi na den huluk ina kanye ba min torik min itti ab abas rai jang aljel na ju atondio au ine dinga bankili ne dingi yankili ne kimba yankili la maran kas ki fok na uto jawli
0: fok uto jawli ba
1: fok na uto jawli yi na magal dombre afinge do nas ele sitim men pie yi dembele al kai al fokoy al illoni ne insani mfoko wala duom fogo yi abaye risin maran ines kango ba ila bele ila long al lot sati al ye lona lom fin te bunke na uruladdi wala na kafi maningin kwal inalange wala jidin kilma ay jawriti al lom fi inange kerkerfia aba duo de jang namin ne jana kalas jel alan di lejeri banju mondi ngolong na wushi ngan ila janga al dokke nga ke maning al loto ginan kay yi nas kerkere ki bale ndu do de nga ndigal kalas al iye nga ki en arkan ba toge ina sin jawba ni ne ndel kirsinga maran litet al min ni fiya kalas na kele nas kerke ki na do de sabale nga yi al yesil lom fi de mfiya banju man ko yede dem olong kalas nas wayi na ko se en na niu anan de ngolong ay longa na kede ndu ni nga rekin banjelu na olong fingina bayen ila al lom figi kingesi inalan ko el na kayin janga genen na lo ila lole ki nan gamen dok ine ulugin jani kela asan king wala al ala uno ko na risingo na skel kam nya de raye kai marang aba ilong na ay dobi dosi dem uluga kaniba kasibe se long ki alanga kutumu wakangu idingi na orenga altumul dobi dosi dem holo kanie na elnas derae fago ninal kiker rek incoming dobi do radio samar le meral majang abola jang iala jang abala jang bayla jang aljelnas dirae jago aljinjel wala oretumu na maki kandorai ki ulugin jani oto aba bagile ki mbarnga ilole alkayin ribieri arkalji lona adenja yembarim men kawe wala atigal ilona rimina adenja na ilona rai barim men kawe dimbele lesi bajena kerinyawngi tololin torik aba long na kunyirle jana kerijuliti banjum mana jumuna kay na kirsinga in na mayai al ilong dobi dosila den holukani marang anan oto barnga ki al kayinna na kunirle kundula tetebene aske peliba abay lo na rai nga fi na addempi na ilong na rimme nga indire nga ba wala kwa ores ka witi aba ina bay lo ngal de ngulu wa kaniba na jato yesibon kuruju nga na maddu fingi nang iria wey nga ba asoy saming
0: ke boray mera men ki se ken ye ke al king uto nga kina jenga da tule ken ten so le maraki ki dik na madogi al inkaw ari aba ilong asaden dabu kwa kun wala kawe sina ilong alang erije ke se al surmangi utonga songale ki manena diro diro kendel
1: ila ila yedde ila daldin nabiyan go songale
0: neki
1: ne ma gide ngor rey kaw
0: ki manin
1: dole andi
0: jago jago
1: eri asa jawla zene ngama nena kwa ngama ji wore anjo embelesi kanin kawa na kanin en na manin in dirbosker kalas alba ko kalas dirboskera wala ga tong kutumul na kwa kufungulas tete kawe na skalas kwa dia kufungele na skalas testes kawe na soldas kaungeli na dirbo kerin kawe an toyin gerin ko na skien koronga kele na kensi nuwa kela kwa dia al karaka inima kele na kariyalia in na maye maran auna singalun dirbo bi dirbo na kwa ke ya kare den gerin asan kutumul yal bakirel tombi tong na kwa ke ya kare hi alan den gerin alan kutumul na kare na na de logic carré basi njalon alan kir ore belefor asa jawla dok ko ake kay ngan nan dok kay na den kirin gare maran ko punga kay nan kage kiriwe kanin kawa ko na jitanga skanie maran oto hi alba den kirin ko ake kare na iya ngana mera makare hi nikin tina baskawe baye na kera oto na ngi lol fo maran na makai awune le belezi to akawe kanin kawa
0: na te iya tenin london duki won ko na ban jitiya tabunga nyawa bari na ki abonwa
1: asoyi
0: Aso yi awu asa yin kilma po yakan huta
1: aso yi aso yi inna namaye ne ki gwel alang abosi wala iya si wala meramsi hi de mulukani
0: ai na in lole taban mara me namaye long kise ina ten sokle ki abanga zai wolgal uwa zai na kuyuka wala aska ba tagin ne la
1: aso yi
0: awu na aska ba ko kidai long alken ayan temen
1: inna ye aisa ka in long alan da ente bunkinga nan kiyo nan ko kiye
0: ina kwa ado jumo kwa kitar kien ayanga kien arage kwa kelensi aska imba na den evening ereba dikke toring nan kelkam na dobbo do to biringa alkwa alken kiken ya ayanga piringa asaka in kwa aska inaki nan galni na kwa fana kwa kai nan kwa kai nan kwa na kitirin da kwa min kari min war kele nana da ki urke ne bola ke neba
1: ki ga ndo maran diyo zata kwa kai na tirin da ko kwa
0: kai
1: maran ki ka koranga ki ka skalon ki ka koranga
0: ka indala ge kambere kambere ngi
1: ne tirin da ko kai long asal lom fi zata tirin da ko bu sadle arki biya kil masi moy
0: indala ngi
1: lom fi za ba ila lom fi otinge ni nake ni
0: au
1: ni nake yo toki nga buru ini
0: indala ngi
1: hi sur komol mol ki ken kurwan ke ken wata ngul
0: indala ngi
1: alam lom fi nte mungara na tirin da ko kaldo ka ngu dayin kilman simin den sabba
0: inan ina mai zaki utan kense ga zaki barjala ko wala utan sen ga zaki ajaj kaw nama injegil ingi sangi ja bajal na kinin injaw ja to lambai sutun karga kai inni ge ya ci orre pora so utan zaki ka je ko se angal ki janna kwa kan niki ko lamba asan ke lang simokan wala san ke lompin simokan e bat utala nga ba alang ja to utun karga kai na inan na inan na al ina fa nel dol undul na biye den boru kelen ki pirin aske Dien ton dok sa son aski. Ne dok dik na dok yei. Na dwe tina spi. Lakin mara kinga si, ine fingi nes kinga si kojo jaba, namat kan surwa si kojo jiki. Kika na ki deldin ken toya kan. Dien suru mingu waral kel. Kwa dien si menangis kan nga. Na wong mara ki kawin na kain juwana kwa ando ngayi. Nama imbele nes kinga si nepago. Mara ito en sokuli jagil. Kwa ke ayanga nin kenga na kinas naka wala. Kin ayanga ba jumu al ken kwa. Tirin dako wa mingu wan dombaren tene. Min won don banden sen min dan ke.
1: Kore dun urgulla asan illong al min digle.
0: Aha.
1: Al wo den don bore fiya.
0: Aha.
1: Al kwa ke yire don bore ndiuna nan lom fi kien gona ja nan tiri do ko kwa
0: ke.
1: Al ki ko ngamin idan wor ka ngamin kola kwa. Kola kwa ai.
0: Wa
1: al tombola kalde na al bidinga kalde na al dolfanga kalde. Hi na kwa al dusunga kalde na kwa al ganganga kalde kele kan kola kwa kirin. Min ila sale yen kai. Marangel ore dun nye ilalong al ki ore kwa lingamentin bitin asa jabil keringa kello kay njurmo kinsi asa jabil keringa gro ki kandura ki gutin dora al otanga sunwa kin manin ore do ndigin kwa ne kwa lomfizi bal yesi lomfibel simoy al kwa den tirin do konga kalde hi la kila kwa tirin do konga kalde ina kalde ba asa kona ngawe asa kwel alan kulul ki yangang la al lomfin te bunkerali al yinsi kilman simoy nan lomfin den kilman simina lomfisis aso kaminga yina kola kuyi gurita kila tirin do den jago
0: dinan
1: oto ine a ore kwa kona dinga kaines ka leila dik al beji jan tok ay la beugi kaw nangal jijan kurudong hi aisa ki kurnga kawna aisa duwa kaw hi imbele ila long asayin kaw alan kalo wala lomfisi nas asokaw inki lomfile nas lomfisi duwa kaw alge yi kinga sifia na orre fiya na belegi ini yi ne surugi ini kinama kage kinama yeyi asan ina kalumba barnga duwasi al olokani ati lona sawagi lala kul kitalage ba aljawalinge yegal awdok sawag da nasken ko nasi illonye kona kul asa aw al dinga kay na domongage ina la lomba alba ki gesan jejjegen kawa na kwa kalul na dinga dok zaman ki ba jegile daimbulille kona kul nin kerkerge marang otong ken sawaga kona si kangulza kona si ines kangul ba a wala jawala si aska ngeliba inama dogiye ayi ille long orre kwa alang kwa skela sawaga si wala ko punga si ne kien huluga kania yi nas in kulnia kin kona saji jaw asa arifilaninge yani ai kona skamani njwa piringa bianzi kona kan pura bianzi kona kan nasi yenzi kaw a natane ila kangi pura bianga ali illong namati kwe elle digle onga nabanne alam banana sele elle dile bel kila pura bianga kin kona dienzi barawge yi erdike loke dok al abonga ilong kilal yen kwe kelleli ki wo ngana di ngangang kalde yi kila dosi ki en kona kay mbora onas kawe konas kay tugutugun al ilon na abanga juse lole kay yi wala gal na juse kawe yi ila kila zit tugutugun ze ken kona den dit nin kay nan den jawal do barawi yi ko sogen se kona kay baraw yi nan den barawi a didi sinsi kona kay ngal yeya wu ngandi ko pungandi en jawal kele na ziki en kona do barawge marang ki ne ken jawal na do barawge nan otari nga kay ngal ko kaminga jombole kenga nan ka kenga kele simati a tagene ku meba a yi kele nan do diem barawi yi kin marang oton den tile ilalong aldo jurenga na amonga al ilona sawaga ki wonge al ko punga sis terika welen ki en hulugo kanye neskin otase do kongul nasko makaye ba arike na kaw na ayo risi de rigebi aka ba ni na lgutin de lores rigenga kan kasiba se long ala ota songwa ke nes urungol li ana maki kwang injia in nama yeyi illa long ze yoto ni na ba kuyukale ali long na jato de ngulugun kanni ki alan ko na den dombor sikagil ye ka ngalan pi ki de ngasi kumon nang ye ke nan pi na kanni nan kalu na kelsin kam ye kwasi guta se polngiti anang illa na kona gena kwela sang duopia ire dai mayo baka kawingi arang bankela na kol ala sa somin den arake ire den garibinge nama kona duosi singwa ani asa jawla na skin kona ja albaspia abay na lomba senyi taka bizingwa la ji alkai alkin kuunda budde ken kona dile taka ay gira sanga iniba ko aha ani asa yi jawla na ja namasgal duo ker jawla nas pia alba ko kulin kien arkanga sikela mi li ana ma diendi duo ko yin nas engwa eji kien ko rase asam pina ngipilan kawa inalang kinama kanga kila nama huluge ki otto lalong ali long nakane ala nyesis den sokana den hulukani ko la alan kila li engwa nya al dai ngut palikenga al ko ngiri ada reference marja yi nakon nas kila lenziki wi wala ko la lam otto sawak bi sawak yi bay mbelen den te mun kala salbas belenga umong na a yi na belenga simoge ne kidgena na untu lekuritia alamba el tawari khalas nama inalang urona o wala ilong asan erdika ne na sa kwa kayin alko ngaminga asa erdika yin jangonga alang kwa jalen na skangul kwa ore kanze ko punga kayin